0: GMP on 92.7 FM. CKJS Winnipeg.
1: Kung handa na kayo, handa na rin akong simulan ang paghanap ng babaeng gusto.

0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: Magandang morning, Philippines!
2: Oras natin impunto alas 6. Mabuhay and welcome sa inyong 92.7 FM CKJS. Kami po'y Good Morning Philippines. Naghahatid ng mga news mula Pilipinas tuwing kalahating oras, Monday to Friday, 5:30 to 9. Ilan sa maiinit na balita ngayong araw na ito na Martes, today is July 28. Kinumpirma ni Senador Panfilo Lacson na naipasa kamay na ng kanyang team ang mga ebidensyang nakalap sa umano'y anomalya sa infrastructure projects sa Taguig City na baluarte ni Senate Minority Leader Senador Alan Peter Cayetano. Ayon sa Senador, ang Ombudsman ang magsasagawa ng karagdagang evaluation at motu proprio investigation sa lahat ng mga nakalap na documentary at testimonial evidence, ganun din ang official records mula sa government websites at iba pa mula sa reliable sources. Tinitingnan niya nilang posibilidad ng kasong plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa mga responsable sa mga maanomalyang proyekto. Wala namang kasunod na banta sa seguridad sa Department of Justice at sa Senado. Ito'y ayon sa Philippine National Police. Ayon sa PNP Public Information Office Chief Colonel Reyko, ligtas at kontrolado na ang nasabing mga lugar habang nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon. Nauna nang kinumpirma ang pagsabog ng improvised explosive devices malapit sa Padre Faura Street gate ng DOJ compound bandang alas 12:17 ng madaling araw, kahapon, Lunes. Walang nasugatan ngunit dalawang sasakyan ang bahagyang nasira. Meron namang nakitang kahinahinalang improvised explosive device sa Center Island ng Diokno Boulevard sa Pasay City bandang alas 8 ng umaga kahapon. Sa ibang mga balita, hinikayat naman ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino, lalo na ang mga nasa informal sector at mga self-employed, na regular na maghulog sa Social Security System or SSS at Pag-ibig Fund upang matiyak ang kanilang seguridad sa hinaharap. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address o SONA, sinabi ng Pangulo na nasa 44 na milyong Pilipino na ang sakop ng SSS, kabilang dito mga driver, vendors, gig workers at mga job order at contract or service workers. Ayon sa Pangulo, layunin ng pamahalaan na mas marami pang manggagawa, lalo na ang mga nasa informal na sector ang maging miyembro ng SSS. Binigyang diin din ng Pangulo na mahalaga ang SSS, Pag-ibig Fund o GSIS dahil nagbibigay ang mga ito ng tulong pinansyal sa panahon ng emergency, kalamidad at iba pang krisis.

0: Samantala, isang araw matapos ang State of the Nation address, bumisita ang Pangulong Bongbong Marcos sa baluarte ng mga Duterte. Pakinggan ang ulat.
1: Jiggy, binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang probinsya sa Davao Region para mamahagi ng tulong sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang. Kabilang sa mga bisita, binisita niya ang Davao de Oro kung saan namahagi siya ng bigas, mga makinaryang pang-agrikultura at tulong pinansyal. Binigyan ng tig 200,000 pesos na cash assistance ang bawat barangay. Sa halagang ito, 100,000 pesos ang paghahatian ng mga scholars. Sa kasalukuyan, halos 37,000 barangay sa buong bansa ang nakatanggap ng pondo. At sa rollout sa Davao Region, higit 500 barangay ang benepisyaryo. Nangako ang Pangulo na kung maganda ang resulta, hihilingin niya sa Kongreso na dagdagan pa ang budget upang mas marami pang barangay ang makinabang. Jiggy.
2: At Bril, may iba pa bang pinuntahan ng Pangulo dyan sa Davao?
1: Jiggy, hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon na bisitahin ng Pangulo ang mga binahanga residente sa Davao City. Pero nitong weekend nga, napinsala ng rumaragasang baha ang ilang lugar sa lungsod. Dahil sa pagbaha, isang Dabawenyo ang kumpirmadong nasawi matapos anuri ng rumagasang tubig sa lungsod. Ang pinuntahan ng Pangulo Jiggy ay ang Davao de Oro Provincial Hospital sa Montevisa, Davao de Oro. Ininspeksyon niya ang pinsalang tinamunito matapos ang nangyaring magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo. Para maisaayos ang ospital, pinagkalooban ito ng higit 147 million pesos na pondo. Huling binisita ni PBBM ang Peoplesville Housing Project sa Barangay Riverside sa Davao City. Higit 40 gusali at higit 7,000 units ang itatayo dito. Inaasahang matatapos ang nasabing proyekto sa susunod na taon. Narito ang pahayag mula sa Pangulo.
3: Kasi ang ginagawa natin ngayon, hindi lang tayo gumagawa ng bahay, gumagawa tayo ng community na kumpleto na lahat. Dahil mahirap tirahan kung wala naman pupuntahan yung mga bata, walang malapit na palengke, hindi malapit sa trabaho. Yun ang mga titignan natin, hindi lang yung pagpatayo ng bahay.
1: Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy.
2: Yan ang ulat ni Bril Montalvo live mula sa Davao City.
0: Maraming salamat, mga karagdagang news from the Philippines. Ating kaibigang Chester Pangan, maghahatid tuwing kalahating oras ang tabayanan. Ako po si Donna Natividad Arenas. Good morning muli. Para naman sa kalagayan ng panahon sa Winnipeg for today and the rest of the week. Yellow warning, nakataas dahil po sa heat. Sunny skies this morning, then mix of sun and cloud. Meron tayong chance of showers this afternoon. At pinakamataas pong temperatura, 31 degrees with humidex of 40, UV index of 8 or very high. Mamayang gabi, meron tayong chance of showers with a low of 21. Tapos bukas, sunny skies po, Miyerkules, pinakamataas ay 34 degrees. Sa humidity index natin, nasa 42 degrees Celsius. Tapos sa Thursday, pinakamataas 27 degrees and chance of showers. Friday, extended forecast, sunny skies with a high of 28. Ating sunrise, 5:52. Sunset naman at 9:17 ng gabi. Kasalukuyan sa Winnipeg, partly cloudy. Maliwanag na po sa paligid, 17 degrees. Yellow warning dahil sa heat. Good morning.
4: Listen to us anytime at ckjs.com.
5: Good morning.

0: Welcome po sa ating Good Morning Philippines, 92.7 FM CKJS.
1: Jess, alay natin yung mga awiting yan sa lahat ng mga ani batong bakal na nakikinig sa atin.
0: Na taga Frisco.
1: Na taga Frisco.
0: Sa mga taga ibang bayan na rin.
1: Yeah, alam mo yon yung mga ordinaryong manggagawa na talaga namang pag nagtatrabaho ay sagad sa ating dedikasyon, pero sa gabi tayo'y hataw sa dance floor pag may party.
0: Superhero sila pag gabi.
1: Ayun, salin na rin natin yung mga hindi ani, yung mga kagaya mo. Bigyan natin ng pangalan ng mga ka-partners ni Ani Batumbakal.
0: Andoy.
1: Andoy okay.
0: Batumbakal.
1: Sige. Good morning.
0: Alam mo ba na tuklasan ko nung isang araw? Remember how for the longest time lang sinasabi natin na ang 92.7 FM ang kaisa-isang HD radio? Nabanggit ko ba sa'yo na hindi na ngayon?
1: Yeah, oo. Nung araw siguro tayong una. Di ba?
0: Yan. Pwede pa rin sabihin yun. Tayo na una. But recently
1: ngayon madami na.
0: Nakita ko na
1: gumaya sila.
0: May mga nakapag-HD na rin.
1: Nag-catch up na.
0: Nakapag-catch up na.
1: Sa teknolohiya. At malinaw na rin sila.
0: Naki-ano lang ako eh. Laki-issue lang ako one time. Nasa isang dealership ako. Tapos habang hinihintay ko yung kausap ko, alam mo yung inaano ko yung mga FM stations. Yung tinitignan ko, syempre, usually, it's either CKJS lang ang pinapakinggan ko or yung mga sister stations natin, ha? So, one time, biglang, uy, may iba pa na pala. May mga nakapagano na pala na nakalipat na rin pala sa HD. Iba kasi eh. Iba yung quality. Talagang very, ano siya, big yung contrast dito sa mga...
1: Lalo
0: sa
1: na ikaw.
0: Regular definition.
1: Araw-araw, yan ang buhay mo. Sounds.
0: Kaya alam mo, sa totoo lang, pag ako na lang mag-isa,
1: wala
0: na, hindi na ako nakikinig ng kahit ano.
1: Oh.
0: Katahimikan na lang. Yeah, I'm not kidding. Ewan ko ba, like,

0: Hi, this is Michael, sales manager, Waverly Chrysler. You're in the market for a new or a used vehicle. What if I could guarantee you the best price on a new vehicle, or I gave you $1,000? Then what if I told you that you had a chance to win a new quad valued at $14,000 just for buying from us in the month of March? That's right, at Waverly Chrysler, we're the home of the monthly prize giveaway and $1,000 best price guarantee. WaverlyChrysler.ca, 204-661-5337, part of the Gauthier Automotive Group.
1: Ngayon eh. Ano to, meron daw silang safe app kung tawagin ngayon sa St. Boniface kung saan iaabiso ka kung merong halimbawa. Alam mo na, mga ano ngayon, mga nangyayari sa ating paligid. Halimbawa, may mga convicted raw na pumasok sa ospital, tapos may nakakita. So, ia-alert ka kaagad. Okay ba sa yung mga ganyang teknolohiya?
2: Sino mag-a-alert? Sino magtitingin?
1: Yun nga. So, basta may system sila na sinasabing inaabisuhan ng mga empleyado para raw mapanatili ang kanilang safety. At ito, existing na to, Chess, ha?
2: Kung galing sa security, oo. Pero kung galing lang sa mga regular na tao, that could be something not good.
1: Yeah, kasi wala kang pruweba, di ba?
2: Pero ang
1: parang ang system nito is inilunsad ito last year kung saan pinalawak ng St. Boniface Hospital, ganun din ng Brandon General Hospital, yung kanilang security measure dahil dun sa mga naunang insidente, remember? Sad to say, may mga sexual assaults na nangyayari sa mga ospital, which is very sad. So eto, kapag raw may namataan na convicted sex offender halimbawa, makakatulong daw yung app para abisuhan yung mga empleyado. Tapos, ang WRHA nagsabi na precautionary measure lamang ito at wala namang epekto raw sa patient care. So, syempre, masaya ang Manitoba Nurses Union kasi effective daw ang app dahil mabilis na abisuhan ng mga nurses at iba pang staff na nakakatulong para raw magkaroon sila ng peace of mind sa workplace. Which is napaka-importante, syempre, sa ating lahat. Kahit nasan tayong lugar, anumang industriya tayo, yung safety, di ba?
2: Pagka napakinig ka ng mga kwento ng like say, mga nurses, nurses assistant, no? Yung mga, yung pag sinasabi mo na, uy, ganda, ang ganda ng ano mo, ang ganda ng work po, ganito, ganyan ka, siguro, enjoy kasi, napaka, you know, ganda ng sahod mo, ganyan, di ba? Pero kadalasan, alam mo yung mga, the things that they see, the things that they, that happens to them, yung mga ganun, yung mga di makatarong ang mga shifts.
1: Okay. At least, no, sana this is just one step, Chess.
2: Yeah. And, yung, alam mo yun, yung parang talagang mapapaisip ka na it's not all rainbows and unicorns. Kaya yung respeto natin, yung talagang, yung suporta natin for our health industry, sa totoo lang, ano pa rin naman talaga dapat. Kahit na sabihin mo pa na, medyo ano tayo dyan, medyo alanganin tayo dahil, alam mo na, yung mga, marami naghihintay, ganito, ganyan, marami nag, alam mo na, no, yung mga reklamo natin. There was one time na mayroon ako na parang ano rin eh, eye-opening na komento about it, no, like, parang, as ano pa rin, alam mo yung parang, as bad as it may seem, dahil sa mga yung mga kailangan maghintay, yung kultura, yung sistema, there's still like yung parang light at the end of the tunnel na at least yun na lang yung part na finifix eh.
1: Oo.
2: At least yung part na
1: malaking ano yan.
2: Libre pa rin.
1: Malaking pag-fix yan. At yeah, it's not their fault. Ang problema sila nasa front line. Silang napapagdiskitahan sa kanila bumabagsak. Ang mga sisi, ang mga reklamo. When in fact, hindi naman sila, I mean, merong dapat na mag-aasikaso pagdating sa sistema.
2: Yung mga adjustments, yung mga, like, I guess, yung staffing issues, yung mga,
1: yes.
2: Ano na yan eh, talaga naghalo-halo na. Yung sabihin, nagkaroon na ng parang jambalaya na eh.
1: Yeah,
2: nagpatong-patong na.
1: Yung ugat. At saan ka magsisimula? Kasi sa totoo lang, hindi lang naman tayo may problema niyan. Kahit sa ibang probinsya, nababasa rin natin. Sa Alberta.
2: Buong Canada, actually.
1: Yes, Saskatchewan. Meron din silang labor shortage. Talagang malaking issue. And ano, isang araw na rin, nakikinig rin tayo ng mga balita, Chess. Sinasabi na ang dami mga pangailangan sa trabaho. Pero pag mag-a-apply ka naman ng trabaho, wala ka rin naman makitang trabaho.
2: Yes.

0: Ano ang sagot sa mga tanong ng buhay? Lahat tayo may mga katanungang nais masagot at ang In Touch Ministries kasama si Dr. Charles Stanley ay nagbibigay ng tactical biblical truths na makakatulong sa ating malampasan ang pang-araw-araw na hamon ng buhay. Kaya inaanyayahan kayong makinig sa In Touch Ministries at ma-inspire sa mga makapangyarihang mensahe ni Dr. Stanley. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga dito sa CKJS. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang intouchcanada.org or tumawag sa 1-800-323-3747.
1: CKJS Radio Station, the best.
2: Magandang umaga po. It is now 6:30 in the morning. Ako po si Chester Pangan. Narito na ang mga balita, karagdagan news from the Philippines. Kalahati ng mga miyembro ng Senado po ang hindi dumalo sa ikalimang State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon Lunes sa 27 ng Hulyo. Kabilang sa hindi nakadalo ay si Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III at Senator Panfilo Ping Lacson mula sa hanay ng Majority Bloc. Ayon kay Soto, meron naman na siyang bad colds kaya ayaw niyang makahawa sa mga kasamahang mambabatas. Puspusan naman ang pagpapagamot niya para makapasok na ngayong Martes. Sa hanay naman ng minority, hindi dumalo sa sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Amy Marcos, Lauren Legarda, Robin Padilla, Mark Villar, Christopher Bongo at mga nakakulong na sina Senator Jingo Estrada at Rodante Marcoleta, pati na nagtatago na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Mas preferred daw na manood nilang sa TV, baka mas komportable din yung administrasyon na simple way daw ng protesting pati sa pagpa-block, sabi ni Cayetano sa panayam ng mga reporter. Matatandaan naman na si Senator Estrada ay nakakulong sa plunder case kaugnay ng flood control scandal, samantalang si Marcoleta ay dahil din sa plunder kaugnay nang hindi nito pagdeklara ng 75 million pesos na donasyon noong 2025 midterm elections. Samantalang si De La Rosa naman ay inisyuhan na ng warrant of arrest ng International Criminal Court kaya patuloy ang pagtatago. Pinayuhan ng Malacanang si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Na huwag magbulag-bulagan at huwag ipahid kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga gawain ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito na ang paghahalintulad ng alkalde sa mga kilos ng Pangulo na umano'y galawang sindikato. Sinabi ni Palace Press Officer Tony Claire Castro na noong panahon ng Duterte administration, ang Philippine National Police ay ginawang pinakamalaking organized crime group. Batayan niya ito sa dating tauhan ni dating Pangulong Duterte na si Colonel Jovi Espinido. So huwag daw na ipahid kay Pangulong Marcos Jr. yung ginawa ng kanyang ama nung siya ay presidente ni Castro. Tinukoy rito ni Castro ang umano'y pamimigay ng pera para pumatay kung saan naitala ang maraming pagpatay kaugnay ng war on drugs ng nakalipas na administrasyon.

Iginit ni House Speaker Faustino Bojidi III ang pangangailangan ng mas matibay na proteksyon ng publiko laban sa online harms at disinformation at tiniyak ang pagbibigay ng prioridad ng Kongreso sa mga panukalang batas na naglalayong protektahan ang mga pamilyang Pilipino. Sa kasamang palad, sabi niya maging tayo mga matatanda ay hindi ligtas sa mga maling impormasyon na nagiging sanhi ng pag-aaway at pagkakawatak-watak. Kasi daw ang 20th Congress ngayon, pinapasa yung mga measures na na-involve sa paggamit ng teknolohiya at ng internet para ma-safeguard ang mga kabataan. Lubos na nakakabahala pa ng mano, ang ating kabataan ina-expose sa karahasan, kabastusan at iba pang sensitibong content na nakakalason sa kanilang murang isipan. Yan ang sabi ni D sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng ikalawang regular session ng 20th Congress. Sinabi ni Dina na aprobahan na ng Kamara de Representantes ang mahalagang panukalang batas na tumutugon sa online harms, kabilang dito ang Digital Media Anti-False Information Act at ang Child Online Safety and Protection Act of 2026.

0: Sa ibang balita naman, dapat electric utility companies ang sumasagot sa systems loss ayon sa grupong NASECOR. Pakinggan natin ito.
1: Gumugulog na sa Senado ang pag-amyenda sa IPIRA Law, ang batas na hadlang sa utos ng Pangulo na alisin na ang system loss sa mga bayarin sa electricity bill. Pero ayon sa isang grupo, may isa pang bayarin sa bill sa kuryente na dapat bawasan. Nakatutok si Maki Pulido.
2: Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss.
3: Isa ito sa pinakapinalakpakang bahagi ng ikalimang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, ang kagustuhan ng Pangulo na tanggalin na sa singil ng kuryente ang system loss. System loss ang nawawalang kuryente habang dumadaloy sa mga kable mula sa mga planta o kaya'y nanakaw tulad halimbawa ng illegal connection. Ibig sabihin lang, hindi mo ito kinonsumo pero sinisingil sa'yo.
4: So dapat ang mag-absorb niyan ay yung utilities. Diyan dapat nila maipakita yung kanilang efficiency o kagandahan ng kanilang operasyon.
3: Nasa 5% ng iyong total bill ang system loss kung Meralco customer ka. Aabot naman ito ng 8-12% sa mga rural electric cooperative. Ang system loss na yan, pinapatawan pa ng 12% na VAT o value-added tax. 127 kilowatts ang kinonsumo ni Ria noong Mayo at ang electric bill niya ay 1,800 pesos. Sa bill na yan, 101 pesos ang system loss.
5: Parang hindi mo naman ma-feel yung 100 pesos na matatanggal sa yung system loss. So dapat siguro medyo lalakihan pa ng konti.
3: Pero hindi ura-uradang mangyayari ang gusto ng Pangulo. Sabi ni Energy Regulatory Commission Chair Attorney Francis Aturnino Juan, kailangan amyendahan muna ang IPIRA Law na pinapayagan ang pangongolekta nito. Pinapayagan kasi ng batas na mabawi ng mga distribution companies ang mga gastos sa paghatid ng kuryente. Naglagay lang ng cap ang ERC na dapat hindi hihigit sa 6.5% ang system loss.
6: Dahil nga ito ay pupwedeng may kapabayaan din ang mga utilities, kaya mayroon siyang cap na pinatutupad namin. Pero meron talagang porsyento ng mga system losses na talagang kahit ano pa ang gawin ng mga utilities natin ay hindi talaga nila ito maiiwasan. Mm-hmm. Dahil talagang nangangawala yung kuryente kapag ito'y dumaloy sa linya niya.
3: Ang pag-amyanda sa IPIRA Law dinidinig na sa Senado. Sang-ayon si Senator Erwin Tulfo na hindi dapat singilin sa consumers ang system loss.
7: Naka-first hearing na tayo, so second, third, and then ibababa lang po natin for sponsorship.
3: Handa raw makipag-diskusyon ng Meralco kaugnay ng panukalang pag-amyanda sa IPIRA Law. Pero dapat din daw makitang ang system loss ay common operational aspect ng pag-deliver ng kuryente. Namumuhunan daw ang Meralco sa mga pasilidad at teknolohiya, kaya hindi sila lumalampas pa sa 6.5% cap na itinakda ng ERC. Ayon naman sa Philippine Rural Electric Cooperative Association na may mga miyembrong 121 electric cooperatives sa buong bansa, kakayanin lamang nilang tanggalin ang system loss kung may subsidiya mula sa gobyerno.
8: Bilang mga electric cooperatives non-stock non-profit, wala hong provision or wala hong pondo na nakalaan para ho saluhin ang mga gastusin na ito.
3: Matagal ang panawagan ng Power for People Coalition na tanggalin ang system loss. Pero ang tunay daw na makakaluwag ay kung mabawasan ang generation charge na 65% ng electric bill. Sabi ng Power for People Coalition, kung gumamit ng renewable energy ang mga generation company sa halip na coal at liquefied natural gas, malaki ang matatapyas dyan. Mas nagmahal pa nga ang inaangkat na coal at LNG nang magkagera sa Iran.
9: Tinamaan tayo pa sa panahon ng Ukraine war, tumaas ang presyo ng kuryente hanggang ngayon, tumama yung Iran war, pataas ng pataas yung kuryente natin dahil yan sa importation ng coal at gas. So, kung baga sa elementary solution, kailangan mong palitan yung source na yon.
3: Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.
0: Yan po ating mga balita sa mga oras na ito, balita sa Pilipinas. Si Dana para sa ating ulat panahon.
10: Maraming salamat, Chess. Good morning. Yellow warning nga po, nakataas dahil sa heat. Hopefully, naka-adjust na rin kayo sa ganyan kasi mukhang tuloy-tuloy ho yung ating alinsangan na yan. Humidity index of 40 degrees, pinakamataas today with a high of 31 and chance of showers. Bukas Merkules, sunny skies, pinakamataas 42 degrees humidity index. Sa Webes, may chance of showers. Pinakamataas sa temperatura, 27 degrees. Tapos Friday, akyat naman ang temperatura hanggang 28 degrees. Kasalukuyan sa Winnipeg, 17 degrees.
11: Nakakahata ka na ng two-bedroom trailer pataas ng bundok. Pero ngayon, gagamitin mo yung kalakas-lakas na towing strength para yatid kila mami yung lawnmower. Toyota Tundra. Power for all your hauls. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tundra 4x4 double cab SR5 from $145 weekly for 60 months at 4.49% APR with $86.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
10: Ipinapaalala ng City of Winnipeg sa lahat na maglaro ng ligtas sa palibot ng tubig ngayong summer. Palagi magsuot ng life jacket kapag sakay ng isang bangka, canoe or kayak. Ang maliit na bata o sino mang hindi marunong lumangoy ay dapat magsuot ng isang life jacket kapag malapit sa tubig.
12: Why do you recycle? First caller?
13: Hi. I recycle to get out of washing dishes.
14: I want to talk.
13: Ow, get off!
14: Kids, are you on the phone?
13: Oh, okay, bye. Gotta go.
12: Wow. Whatever the reason, if you drink it, you bin it.
15: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Wonder Shows. Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Wonder Shows, Manitoba's family fun carnival entertainment since 1963. Check out wondershows.com to see where the Midway is traveling to next. Presented by 92.7 FM CKJS.
16: Naghahanap ba kayo ng bagong sasakyan? Mapabago man o pre-owned, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kababayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maasahang serbisyo, siya ang tamang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang mayroon? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear-out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawag na puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.

0: Weekday mornings sa 92.7 FM CKJS. Kalampagan na!
1: Hear the latest. The hottest. The sweetest. The juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
2: Tuloy-tuloy ang kinigan sa ating mga showbiz news. Kasi daw yung mga solid fan ng Kim Pao worldwide, ha? Hindi pa man daw natatapos yung pagkakaaliw na kilig ng mga fanay sa kumakalat na videos ni Kim Chu at Paolo Avellino na kuha sa sinamahan nilang kapamilya show sa Sydney, Australia. Ito, meron na naman daw bagong viral na photo ang Kim Pao sa social media. Ang chika kuha raw ang picture ng behind the scene ng shooting ng upcoming movie nila Kim at Paolo. Obviously, alam ng solid fans na may new movie talaga ang Kim Pao. At mas lalo lang na-excite ang Kim Paolandia dahil sa mga naglalabasang BTS. Hope ya ang followers na magka-love team na sana raw mas maganda ito sa huling movie ng dalawa na My Love Will Make You Disappear. Marami kasing fans na movie-going public ang nanghihinayang dahil parang minadali raw yung pagkagawa ng last movie nila. Hindi nila bet ang movie kahit malakas naman ito sa takilya. Pag minsan ganun talaga, na, alam mo yung pag di mo nalasahan ng maigi yung movie. Anyway, minamanifest na ng mga fan na magiging pulido at super ganda ang finished film para makapasok ito sa Metro Manila Film Festival ngayong taon.
3: Yes, ito naman na para sa mga fans ng stand-up comedian Phil Am na si Jokoy. Kabilang raw sa mga tatanggap ng Hollywood Walk of Fame stars bilang bahagi ng Class of 2027. Kasama siya sa 33 celebrities na napili dahil sa malaking contribution, talent, creativity at dedication sa entertainment industry. Sabi ni Peter Roth, chairman ng Walk of Fame Selection Committee, excited silang i-welcome ang bagong batch ng honorees. Bukod sa kanya, tatanggap rin ng half-Pinoy na si Nicole Scherzinger ng Pussycat Dolls. At sabi rito ay ilo-launch daw sa live theater performance category kasama ang internationally acclaimed ballet dancer na si Roberto Bole. Ang pagkilalang ito ay isa sa malaking milestone para kay Jokoy na nagbigay ng karangalan at representasyon sa mga Pilipino sa global entertainment scene.
2: Kaya talagang hinanap ko pa kasi matagal ko nang nakikita yung term na BTS. Di ba para sa akin BTS, pitong Koreano yun na magaling sumayaw at kumanta. Pag pala sinabing BTS sa social media, behind the scenes.
3: Okay. Ngayon
2: mo lang din nakita na yan, napagtanto yan.
3: Hindi, hindi ko masyado. Ang alam ko lang yung LOL. Yung sasabihin ko sa mga Gen Z, bakit mo pa sinasabing LOL? Ba't di ka nalang magtumawa?
2: Tumawa na yun, LOL.
3: Mas maganda pa pakinggan yung kesa yung LOL. Parang sinabihan ka pa ng ulol.
2: Kaya nga.
3: Diba? Ano sabi mo? Ulol ako. Hindi, LOL.
2: Pag di ka sanay, ano sinayin mo?
3: LOL!
2: LOL. Samantala!
3: LOL, Chess, LOL!
2: LOL. Enjoy sa pagiging mom daw si Chris Bernal. Pakinggan natin ang mga showbiz balita ito.
4: Good evening mga kapuso! Proud mom si Chris Bernal na sobrang ini-enjoy ang bawat milestone ng kanyang anak. May plans pa ba siyang sundan ang kanyang unika iya? Makichika kay Athena Imperial.
5: Aliwat good vibes ang TikTok videos ni Chris Bernal with her unika iha Hailey. G minsan sumali sa TikTok ng kanyang mami, pero minsan din ay wala sa mood. Enjoy daw si Chris na nasusubaybayan ang milestones ng kanyang anak.
6: In time that House of Lies finished, sakto na nagkaroon din ng schedule for her culmination. And I can be present. Nandun talaga ako. So sabi ko, wow, ang galing ng timing.
5: Sa ngayon, hosting ang isa rin sa pinagkakaabalahan ni Chris. Thankful nga raw siya sa kanyang TikTok Lock family na nakakasama niya twice a week.
6: Ang saya ng TikTok Lock, eh, parang nare-relax ako. Parang actually in a week, yun yung me time ko rin. Pahinga ko na trabaho siya kasi ang saya lang sa set and then pamilya talaga kami doon.
5: Bukod sa hosting, side quest ni Chris ang sports and fitness activities. Sinusulit na raw ng Sparkle Actress ang me time ngayong taon bilang paghahanda sa malaking plan ng family nila next year.
6: Plano ko next year magkaka-baby na ako eh. Yeah, plan ko na talaga next year gusto ko na mag-second baby. So parang itong year na to, I wanna dedicate to myself, to taking care of myself, to working.
5: Athena Imperial updated sa Showbiz Happening!
7: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS, naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.

0: all the latest music, news, and showbiz.
1: You're tuned to GMP on 92.7 FM CKJS.
2: Magandang umaga, 3 minuto bago sumapit po ang ikapito na umaga. Stand by sa balita ni Chester, hatid sa atin ng Intercity Auto Body News at 7 o'clock from the Philippines. Yellow warning heat, 17 degrees right now dito sa Winnipeg. Ilan sa mga balita ngayong umaga, nananatili pong sarado ang Sturgeon Falls Trail sa Whiteshell Provincial Park habang nagpapatupad ang Manitoba government ng karagdagang safety measures kasunod ng pagkalunod ng magkapatid na sina Aaron Aramirez, 13 anyos, at Maximo Aramirez, 10 years old. Isinara muna ang 1.9-kilometrong trail noong nakaraang linggo habang sinasagawa ang search and recovery operations. Ayon sa provincial government, hindi muna ito bubuksan hanggang makompleto ang mga hakbang para mapabuti ang safety ng mga bumibisita. Wala pang ibinibigay na petsa kung kailan ito muling bubuksan. Samantala, isang pamilya sa Winnipeg ang umalma naman sa umano'y mabagal na responde ng Winnipeg Police Service. Matapos umanong tumagal ng mahigit 2 hours bago rumesponde sa report nila na isang trespasser ang pumasok sa bakuran habang mag-isang nasa bahay yung kanilang 15-year-old na anak. Bagamat wala raw ninakaw, sinabi ng pamilya na mas pinalakas nila ang security sa kanilang bahay matapos ang insidente. Ayon sa police, inuuna muna ang mga emergency na may banta sa buhay kaya magkakaiba ang response time. Kinumpirma rin ng pulisya na tumaas ang property crime sa West Alexander at Centennial at hinihikayat ang publiko na iulat ang lahat ng kahinahinalang insidente upang makatulong sa crime prevention. Samantala, isang Manitoba MLA ang kabilang sa mga nabiktima ng serya ng break-in sa Winnipeg noong Sabado ng umaga. Si MLA Mark Wasilu, independent MLA para sa Fort Garry, ay nagising raw sa malakas na kalabog sa kanyang bahay sa Crescent Wood. Nako po, kapitbahay namin to ha. Siya bang MLA namin? Matapos batuhin raw ng flower pot ang kanilang bintana, nakita umano niya yung isang lalaking nakasungaw sa butas at humihingi ng alak habang pinapakuha rin ang ilang gamit nito sa loob ng bahay. Nabatid na may kabuuang 6 na bahay at isang high school sa Kingsway Avenue area ang pinasok. Matapos raw basagin ng sospek ang mga bintana at glass door gamit ang mga bato at martilyo. May ilang residente rin na umano'y tinakot at ninakawan. Agad namang naaresto ng pulisya ang isang 35 anyos na sospek matapos siyang ituro ng isa sa mga biktima. Nang madakip, armado umano siya ng isang basag na bote ng alak, ngunit sumuko. Walang nasugatan sa magkakahiwalay na insidente, ngunit umabot ito sa tinatayang 25,000 na halaga ng damages. Naharap ang suspect sa 7 bilang ng breaking at entering, ganun din ang mga kasong assault with weapon, uttering threats at failure to comply with a release order.
0: GMP with Chester and Donna.
1: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
0: An Evanoff Communication Station.
2: Ang bahaging ito ay hatid ng Intercity Auto Body, your quality auto body destination. Autopack Direct Repair, kaya may remedyo agad anuman ang sitwasyon nyo. Bisitahin ang intercityautobody.com.
3: Ito na tayo sa ating mga balita from the Philippines. At 7:01, ako po si Chester Pangan. Mas maraming Pilipino ang hindi na kailangan magbayad ng income tax oras na may patupad ang panukala ng Pangulo na baguhin ang tax system sa bansa para matulungan ang middle class. Pero parang bakit din sila magbabayad ng income tax? Si Jackie Pascual sa report.
4: Mataas na kasi anya ang presyo ng mga bilihin at kahit sa kanyang maliit na kainan, malaki na ang binabayarang mga buwis. Hindi pa nakatulong na kumonti rin ang mga customer.
5: Malaki ang tinumag talaga kasi sobrang taas ang bilihin. Malaki binaba. Dati ganitong oras punong-puno na ng tao. Tita mo ngayon wala pa masyado kumakain.
4: Bakit anya nahihirapan silang mga middle class?
5: Hindi maraming tumigil ang ating hanap buhay.
6: Dagdagan natin ang mga manggagawang
4: malilibig. Sagot ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA, aamyendahan na ang tax system sa bansa para mas guminhawa ang mga middle income earners at pati mga maliliit na negosyo.
6: Ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax.
4: Sa ngayon, may income tax exemption ang kumikita ng hanggang 250,000 pesos bawat taon. Pero gusto ng Pangulo na itaas pa ito sa 350,000 pesos. Kung matutupad ito, wala nang babayarang income tax sa mga may buwan ng sahod na aabot ng nasa 29,000 pesos.
7: Pag ginawa po yan na 350,000 and below, ay mas marami po yan, definitely. Hindi lang po yung minimum wage earners, kung hindi pati yung mataas-taas, mga nasa call center natin, yung mga nasa supervisory ng ilang maliliit na medium-small enterprises.
4: Mababawasan ang kita ng pamahalaan dahil liliit ang income tax collection. Pero pinag-aaralan rin na taasan ang buwis sa ibang produkto.
8: There's unhealthy goods, you know, that you could increase the taxes of those. It's high priority. We should see it hopefully, you know, within the year. Dapat makita natin yan.
4: Pero ayon sa ilang mambabatas, sa taas ng inflation, kulang pa ang panukala ng Pangulo. Dapat anila, hindi lang 350,000 kundi 500,000 pesos ang sakop ng income tax exemption.
9: Para sa atin, kapos pa yan. Ang final namin na bill, just recently, bago mag-SONA, raises the exemption to 500,000. Pag naipasa to, dapat mas malaki ang take-home, mas mababawasan yung pangangailangang umutang.
4: Susuportahan rin ni Senator Risa Ontiveros ang panukala sa pagtaas sa take-home pay ng mga manggagawa.
10: These are steps in the right direction at saka study areas para sa isang mas progressive, less regressive na tax system.
4: Ayon sa ilang cabinet secretary, posibleng ngayong taon rin maaproba ang mga bagong tax measures na makatutulong sa middle class. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
3: Sa ibang balita naman, gaya ng nakagawian, of course may kontrasona muli ang minorya bilang reaksyon sa State of the Nation address ng Pangulo. Kabilang sa tinalakay ang mga nakakulong na minority senators, flood control scam at pagkahuli ng Pilipinas sa mga kalapit na bansa. Ang buong detalye narito po.
11: Yes, Emil, isang araw nga matapos ang SONA ng Pangulo ay nagkaroon naman ng pagkakataon ang minority dito sa Senado para sa kanilang kontra-SONA. Panawagan nila ay sana daw ay lumabas ang buong katotohanan kaugnay sa flood control project. Pinunad din po nila yung tinatawag nilang selective justice laban sa ilan nilang kasamahan sa oposisyon. Tradisyon sa Kongreso na isang araw matapos ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo, nagsasalita naman ang oposisyon para sa kanilang kontra-SONA. Sa kanyang talumpati, tinawag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang nangyayaring aniyay selective justice. Sabi niya, matuturing na political prisoner sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta na ngayon ay nakakulong ng walang piyansa. Ang pagtatagurin aniya ni Senador Bato de la Rosa mula sa warrant of arrest ng International Criminal Court, resulta umano ng kawalan ng hustisya.
12: Sabi ng Pangulo, I am president not only of my family and it is worth yung palakpak na binigay sa kanya. But can we add, the president is also not only the president of the administration, he is also president of the opposition. And respectfully, I believe that Senator Bato is fleeing unjustly because he cannot get justice. I believe Senator Jinggoy and Senator Marcoleta are political prisoners and that if it wasn't weaponized, they will be able to at least go out on bail. So, Mr. President, these are things that we should talk about as a Senate. Beyond politics, beyond emotions. Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Pantay-pantay bang hustisya o selective justice po tayo ngayon?
11: Inilatag din niya na napag-iwanan na umano ang Pilipinas ng mga kalapitbansa nito, tsaka kinonekta sa katiwalian sa bansa. Anya, kailangan ng tunay na reforma. Ang estilo ng talumpati ni Cayetano, nakadisenyo na parang nag-uusap ang isang ama at kanyang anak.
12: Tay, pinapanood ko ang Pangulo kahapon, bakit unang-una niyang binanggit ang flood control? Anak, biggest issue of the year yan eh, at pinakamalaking skandalo sa corruption in our history. Anak, importante ma-resolve yan. Dapat kasi bumalik ang tiwala sa leaders at sistema.
11: Binanggit din ni Cayetano ang ilan pang problemang kinakaharap ng bansa, gaya anya ng mahinang performance ng agrikultura.
12: Parati kasi tayong nagdi-disagree, kaya napabayaan ang agri. Diba? Marami po talagang magaling sa Pilipinas, diba? We really disagree with many things. So ang napabayaan yung agri. Mr. Senate President, do you agree?
11: Ilan pa sa sinabi ni Cayetano sa kanyang kontrasona, ang hirap sa paghahanap ng maayos na trabaho na sana anya'y matugunan ng gobyerno. Hirap ng buhay sa mga probinsya, kaya kailangan anya ng tunay na rural development project. At sana ay matuloy na anya ang Mindanao Railway Project. Nung nagsimula ang sesyon, 20 ang senador sa session hall. Nagkaroon ng break at nang magsasalita si Cayetano, 11 senador na lang ang present. Nagpasalamat naman si Senador Robin Padilla sa isa sa natira sa session hall.
13: Ako po ay nagpupugay din sa atin pong kasama sa mayorya kay Senator Risa Ontiveros na nandito po at nakinig sa atin na minorya. Maraming salamat po. Isa pong malaking kaligayahan po sa amin na kayo po ay nandito. Maraming salamat po.
11: Hinihinga namin ng reaksyon ang majority senators. Emil, bukas ang inaasahan ay magiging abala itong mga senador dahil meron silang impeachment trial sa umaga at sa hapon naman ay may session. Emil?
14: Sandra, ano ang dahilan kung bakit umalis ang ibang senador at 11 na lamang ang natira sa session hall kanina?
11: Emil, base dun sa agenda no, na inilabas kanina, panghuli rin talaga yung speech ni Senador Alan Peter Cayetano at Senadora Pia Cayetano. At earlier, didiscuss na nila yung mga iba't ibang bagay. Kasama na nga yung pagpasa nila kanina ng ilang bills on third and final reading. So, masasabi na malaya din naman yung mga senador na umalis na kung sakali sa tingin nila ay hindi na kailangan yung kanilang presence base doon sa agenda na nabanggit. Ganun pa man, kaya siguro interesting ito ay dahil alam naman din natin na mayroon ilang senador na kairingan itong si Senador Alan Peter Cayetano at ganun din dahil tumayo itong si Senador Robin Padilla para pasalamatan si Senadora Risa Ontiveros na isa po doon sa 4 na lamang na miyembro ng majority na nanatili kanina. Emil?
14: Ako dadako na sa pagpapatuloy ng pagdinig bukas. Ano naman ang mga aasahan sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas?
11: Yes, Emil, bukas ang pinatawag po ay 2 land bank officials at nagsabi na rin na ilang dokumento. Kaugnay na po yan doon sa Article 1 o yung confidential fund ng BC. At kung nyo maalala, last week ay nagtapos na yung Article 4 pero nakabinbin pa rin, Emil, yung usapan kasi merong panukala na sana raw ay pagkatapos ng bawat article ay hayaan na rin yung depensa na makapag-present ng kanilang defense para sa BC. Pero ang usapin po yan ay nakabinbin pa. Emil?
14: Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.
3: Mamaya po, 7:30 kasunod natin mga pagbabalita. Dito naman tayo sa ating Winnipeg weather forecast at current conditions. Pero bago yan, patingin muna tayo sa ating 7 o'clock sponsor ng news. Walang iba kundi ang...
15: Intercity Auto Body makes your life easier. Because it's more than just an itinerary your summer road trip relies on, it's getting you and your family where you need to go safely. Before your crew heads out on the open road, you need to touch base with Intercity Auto Body. Our team will make sure your vehicle is running exactly as it needs to right from the start. Make the most of your summer road trip with Intercity Auto Body. Locally owned and family operated at 230 Jarvis Avenue. Call 663-2227.
16: IntercityAutoBody.com.
1: This is 92.7 FM, CKJS.
3: Patuloy tayo sa ating yellow warning. It's really hot in Winnipeg today pa rin. 17, partly cloudy tayo sa kasalukuyan. Sure, nice and comfy ngayon. Pero mamaya po, sunny this morning, mix of sun and cloud. 30% chance of showers. Mamayang hapon, risk of thunderstorm din. Meron tayong hazy skies with 31 sa pinakamataas ang humidex, 40. Partly cloudy with 30% chance of showers this evening, then clear, risk of thunderstorm this evening. Hazy this evening din po, low lang natin 21. Mas mainit bukas, Wednesday. Meron tayong maaraw na papawirin, becoming a mix of sun and cloud in the afternoon. 34 with the high, humidex sa abot ng 42. Cloudy periods with 60% chance of showers and a low of 21 din naman tomorrow night. Sa Huwebes, magiging maulap na may 60% chance of showers. Meron tayong 27 naman sa pinakamataas. Sunrise, 5:52. Sunset naman at 9:17. Partly cloudy kasalukuyan and 17 degrees. I'm Chester Pangan.
1: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: Second hour, here we go. Magandang umaga po. Tuloy-tuloy tayo sa ating Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS. Did you get to join our summer giveaway? Yung ano po dahil, pamimigay ng gift card mula sa Sausage Makers Delicatessen? Summer Grocery Giveaway still on. Pwede kayong sumali araw-araw. You just need to go sa ating website ckjs.com.
1: Just something good muna, okay lang? Pag good vibes ngayong umaga.
0: Yeah.
1: Alam mo ba, na-rescue itong isang tuta na ninakaw mula sa isang foster home. Kahawig raw kasi ni Brownie, nakita yung pictures sa ibang lugar. So, okay. Nagkaroon ng search. At ayun, kasama mga volunteers, natuntun raw ang dalawang tao hanggang sa isang bahay at humingi ng tulong sa police. Dumating naman yung police. At ayun, ligtas raw na na-recover at naibalik sa Manitoba Animal Alliance. Yun lang. Undi-undi raw bumabalik na yung kondisyon ni Brownie. Pero hopefully inaasahang magiging handa rin ito para sa adoption kasama yung kanya mga kapatid. Sana in-adopt na lang, no? Hindi ninakaw.
0: Oh, speaking of animals, nalungkot ako dun sa balita na yung very rare na white bison sa Sinaboyng Park Zoo. Pumanaw na. Yeah. Matanda na rin daw eh. So anyway, tuloy-tuloy tayo sa iba pa mga balita. Alam mo ba na marami mga Canadians ngayon sinusuportahan itong retaliation laban sa mga panibago na namang US tariffs ni Donald Trump? And most Canadians want their government to gear up and hit back against US President Donald Trump's tariffs. Ayon sa bagong polling ng Angus Reid, ang polling comes as Canadians are bracing for steep and sweeping 50% tariffs. Ay! Yung kalahati yun, which is set to hit Canada next month. At ika-cover po ang napakaraming range ng Canadian goods. Alam mo yung natamad tuloy na sabihin na, alam mo yung, bakit pa tayo magbebenta sa kanila? Di ba? May ibang market. Wala na ba ibang market? Ang Angus Reid Institute conducted yung online survey mula July 23 to the 25th. Among a randomized sample na may mga 1,700 na Canadian adults, gitsa anim sa bawat sampupo, which is 62% ng mga Canadians polled by Angus Reid, sinusuportahan na dapat may konting ano naman, retaliation, may laban of some kind. With 34% say they want the government to match US tariffs dollar for dollar. 28% supported limited counter-tariff sign po sa poll. Around 1 in 5, mga 19%, ang sabi naman wag na lang, you know. Huwag kayo mag-counter tariffs sa US, preferring that Ottawa mag-negotiate ng panibagong trade deal with the US instead. A much smaller percentage, 7% of people, nagsabi the government should make the concessions that the US demands to avoid counter tariffs. While 12% say they were not sure kung ano ang best course of action. Kasi ngayon, parang ano na eh, medyo lumalabo na yung kondisyon ng US President Donald Trump. Dahil dun sa mga reasons or whatever the reasons are, bakit tinatarif pa rin? Kasi dati meron yang ano eh, may mga reasons yan na sinasabi kasi hindi nakakontrol yung mga opioids. Ma? Hindi nakakontrol yung pagpasok ng mga illegal immigrants. Hindi nakakontrol yung ganito, hindi nakakontrol yung ganyan. Hence the tariffs. Ang isa sa mga major issue dito, which is the underlying issue, is that sa totoo lang, seryoso ang Donald Trump na gusto niyang i-annex ang Canada bilang 51st state. Kaya alam mo yung panggigipit na, hindi, kung kasali kayo ngayon sa amin, wala kayong tariffs. But confidence in Prime Minister Mark Carney's ability na mag-negotiate sa resolution with the Americans, medyo parang bumababa rin po since spring ayon sa polling. Less than half, mga 43% ng mga Canadians, they believe that Carney can deliver a good deal for Canada, abang it was down from 51% mula noong April. Kalahati ng mga respondents, which is of course 50%, are not confident sa ability ng gobyerno para mag-negotiate ng good deal. Of these, 26% said dahil daw si Carney, yung government niya is unqualified to handle Trump. And 24% said it's because the Trump administration naman, opo, impossible to predict.
1: Chess, nasa balita rin ngayong umaga.

0: It's Fan Appreciation Day sa July 31. Tatapusin ang Sea Bears ang regular season laban sa Ottawa Blackjacks sa Canada Life Center. This one is for you, Winnipeg. Tickets sa seabears.ca.
1: Magbabahay ang mga water meter readers ng City of Winnipeg mula ngayon hanggang sa Agosto, pagitan ng alas 9 ng umaga at alas 8:30 ng gabi. Kung sakaling wala kayo sa bahay, mag-iiwan sila ng isang meter reading reminder card. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang winnipeg.ca/meter reading.
2: Bongyang handog ng McPhillips Nissan. Mga 2026 Nissan Rogue ngayon ay $5,000 off at all trims. O kaya, 0% for 5 years. 2026 Nissan Sentra naman ay naka $1,000 off. Kaya halika na sa McPhillips Nissan. At syempre, hanapin ako Evelyn Lucas. 2150 McPhillips Street. See you there!

0: Keep tuning in to CKJS Radio Winnipeg or online at ckjs.com. Okay po, tito.
1: Magandang morning, Philippines!
2: Na ho, standby sa ating balita from the Philippines kasama si Chester. Well, sa mga nag-iisip, saan kayo pupunta kapag magandang weather na hindi nyo raw kailangan gumastos? Walang entrance? Isa sa mga pwede nyo pumuntahan dito sa city, yung of course, sa Assiniboine Park, yung ating Leo Mall Sculpture Garden. Ayan. Sa loob po yan ng Assiniboine Park, alam naman natin ako dahil kasagsagan po ng mga pamumulaklak ng ating mga garden plants dyan. So, enjoy nyo yan. Wala pong entrance dyan. Also, Manitoba Legislative Building, yan po ay open para sa inyong free tour. Kailangan lang magdala po kayo ng ID. Also, kung hindi nyo pa rin nakita yung Witch Hat dyan sa Kildonan Park, libre rin po ang entrance dyan. Magdala lang po kayo ng barya kasi kung minsan meron silang donation box.
3: CKJS Radio Station, the best.
1: Good morning po. Ito na, tuloy-tuloy na tayo sa mga balita ngayon, news mula sa ating inang bayan sa Pilipinas. Nagmahala naman ang presyo ng ilang produktong petrolyo sa bansa dahil sa mga pag-atake ng Amerika sa Iran kamakailan. Pero ngayong pinahinto muna ito ng US President Donald Trump, may aasahan ba kayang rollback? Pakinggan natin sa report na ito.
4: Matapos ang sunod-sunod na oil price hike nitong nakaraang limang linggo, balik na sa mahigit 90 pesos ang kada litro ng diesel sa ilang gasolinahan.
5: 92 na yung diesel ngayon eh. Di na kaya eh. Tatlong biyahe na ako, wala pa pong pera na ipon eh.
6: Saan mo napunta?
5: Diesel ang lahat.
7: Pahirap na naman po sa mga chopper. Imbis na yung kita mapupunta sa amin, sa gasolina na naman po napunta.
4: Nagmahal ang petrolyo dahil sa dalawang linggong sunod-sunod na pag-atake ng Amerika sa Iran. Sa ngayon, ipinahinto na muna ito ni US President Donald Trump habang ang Iran nagsabing hindi rin muna sila aatake basta't huminto rin ang Amerika. Resulta, bumaba ng mahigit 6% ang presyo ng Brent crude na nasa $90 per barrel na lang mula sa $100 per barrel.
8: There have been developments since Friday and into Monday that have caused the price to go down rapidly. I think this is because China has now entered into the picture and they have been invited to participate in third-party negotiations through Pakistan. The two parties, the U.S. and Iran, have halted the missile strikes against each other. Glimmer of hope there that potentially this week will bring us lower prices for next week.
4: Pero hindi pa malinaw kung ano ang itatakbo ng sitwasyon sa Strait of Hormuz dahil sabi ni Trump, patuloy ang negosasyon pero sabi ng Iran hindi sila naghahangad na ipagpatuloy ang peace talks.
9: Ang hirap talagang sabihin yung ma-measure yung uncertainty no sa nangyayari sa Middle East. Very erratic. Basta masasabi natin hindi magno-normalize pa yan. Matagal pa yan. Mukhang matagal pa tong gera na to no. At naapektuhan na rin yung supply chain no. So yung presyo ng langis ay tingin natin ay mag-hover pa rin.
10: Dasal po natin na mag matapos na sana ang conflict sa Middle East because this has been going on too long.
4: Para maibsan ang epekto ng limang magkakasunod na linggong tumataas ang presyo ng produktong petrolyo, may mga oil companies na ginawang staggered o utay-utay ang dagdag presyo ngayong linggo. Patuloy rin ang pamamahagi ng fuel subsidy sa pamamagitan ng fuel discount sa mga kwalipikadong beneficiaries.
11: The good news is tuloy-tuloy pa rin ho ang distribution nung subsidy at depende na lang ho sa available fund pa na natitira with LTFRB, tutuloy-tuloy pa ho itong subsidy distribution.
4: Hiling na ng transport group naman ni Bella ang agarang resolusyon sa hirit nilang dagdag singil sa pasahe dahil hindi sumasapat ang fuel subsidy.
12: Parang walang sense of urgency. Nahaharap tayo sa matinding krisis, lalo na ang sektor ng pampublikong transportasyon. Sana man lang inagahan nila yung pag-delete doon sa petisyon. 6 na buwan na kaming nagdurusa dito sa taas presyo na to. At kung meron mang ayuda, dumaan lang sa palad namin at dumiretso din ito sa mga gasolinahan.
4: Hinihinga namin ang pahayag ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kaugnay nito. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras.
1: Mula sa presyo ng gasolina, how about sa kuryente naman? Aabuti ng isang taon bago tuluyan na mawala ang systems lost charge sa bayarin sa kuryente ng mga consumer ayon sa Department of Energy. Ito ay kahit na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mismo nag-utos sa kanyang State of the Nation address tung Lunes. Samantala, mag-aalok naman ng insentibo benepisyo ang gobyerno sa mga local government unit ng payag kapag tayuan ng nuclear facility ang kanilang lugar. Pakinggan natin sa report.
13: Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
14: Pinalakpakan ng todo ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na dapat ipinapasa sa mga consumer ang system loss charge sa kuryente. Kaya natuwa si Carmen dahil matagal na niyang idinadaing ang paniningil ng system loss ng Meralco. Mahigit 100 piso din kasi ang dagdag nito sa kanyang buwan ng bill.
15: Mas maganda yung malaki ang tanggalin nila para na sa ganun matutuwa yung taong bayan.
16: So anong tatanggalin nila? Yung
15: system loss, tapos yung government taxes.
14: Pero ang mas importanteng tanong ay, papaano matatanggal ang system loss charge sa bayarin ng mga consumer? Ang sagot, medyo mahaba-haba pa ang proseso dahil kailangan maamyendahan ang batas para hindi na tuluyang maipasa sa mga consumer ang system loss na galing sa mga private distribution utilities at electric cooperatives. Kaya nakipagbulong na agad ang Department of Energy sa Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration para hanapan ng paraan ang pag-aalis ng system loss charge. Pero aminado si DOE Secretary Sharon Garin na mahaba-haba ang proseso kabilang na ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA.
17: I would say before the next SONA, 1 year. Hindi siya instant. Mauuna siguro yung iba, pero meron talaga na kailangan pa may bagong equipment para mabawasan talaga or mawala talaga yung system loss. So it will take time. I'm just saying maximum yan mga 1 taon siguro.
14: Pero ano nga ba ang system loss? Ito yung kuryenteng nawawala o natatapon sa proseso ng transmission na kung tawagin ay technical loss. Ang isa pang bahagi ng system loss ay ang kuryenteng ninanakaw gamit ng jumper o kapag dispalinghado ang metro. Pero naglalaro lang sa 5.5% hanggang 12% ang pwedeng ipasang system loss sa mga consumer. Nilinaw din ni Garin na ang pinatatanggal ng presidente ay system loss lang at value-added tax nito at hindi ang buong 12% VAT sa kabuuan ng electricity bill. Pero tutol ang mga electric cooperatives na alisin ang singil sa system loss kung walang subsidiya galing sa gobyerno. Non-profit kasi o hindi kumikita ang mga co-op habang ang mga pribadong distribution utility lang gaya ng Meralco ang pinapayagang kumita.
18: Masusuportahan lamang po natin ang ating Pangulo sa statement niya na alisin ho ang systems loss if and only if, kung at kung lamang po ang mismong gobyerno po ang direktang sasalo sa gastusin po sa systems loss. Kasi sa mamamagitan po ng pondo siguro sa GAA at may malinaw po na mekanismo ng subsidiya.
14: Handa naman ang Meralco na makipagtulungan sa gobyerno kaugnay sa mga amyenda sa EPIRA pero nanindigang talagang may technical losses sa pag-ooperate ng sistema. Ayon sa kumpanya, maisasaalang-alang sana ang epekto ng reforma o amyenda sa operasyon ng mga distribution utility.
13: Perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production.
14: Kasali rin sa SONA ang ideya ni Pangulong Marcos na subukan ng nuclear energy bilang sagot sa mahal na kuryente. Ayon sa DOE, pinaplansa na ang mga benepisyong makukuha ng mga lugar na payag pagtayuan ng mga nuclear facility.
10: Ang proposal is kung meron pong 1,000 megawatts, 50 megawatts yan, ibibigay sa community within the radius na ibig sabihin, kung malapit ka, libre kuryente mo.
14: Kahit ang kontrobersyal na PAC Silica Hub sa New Clark City sa Tarlac, pwedeng magtayo ng sariling nuclear power facility ayon kay Green para hindi makiagaw sa supply ng kuryente sa Luzon grid. Option ba na maglagay din doon ng mga small modular reactor?
10: Yeah, ideal actor yan, Alvin. Kasi ang behavior ng nuclear is bagay sa data center. Steady base load siya, malinis siya at affordable siya.
14: Samantala, good news ang resulta ng unang araw ng trading sa world market dahil mahigit piso agad ang bagsak presyo sa diesel at gasolina, lagpas 2 pesos naman sa kerosene. Pero may 4 na araw pang kalakalan hanggang Biyernes. Humupa ang tensyon sa Middle East dahil ilang araw nang walang resbakan ang US at Iran sa gitna ng mahakbang para bumalik sila sa negosasyon.
2: Yan na ating mga balita for this hour. Susunod na hanay ng mga news ni Chester, 8 o'clock na po. Stand by for that. Sa Winnipeg, tingnan natin muli ang kalagay ng panahon. Ito po, nakataas pa rin ang yellow warning dahil sa heat. Ating temperatura maaring umakyat sa 31 degrees, humidity index of 40. Sunny skies ngayong umaga. In fact, maliwanag na at maganda na po ang sikat ng araw. Meron tayong chance of showers this morning. Actually, this afternoon at saka mamayang gabi. Pinakamababang temperatura naman, 21 degrees tonight. Bukas araw ng Miyerkules, sunny skies. High of 34, humidex of 42. Tapos sa Huwebes, chance of showers, high of 27 degrees. Friday, akyat ang temperatura hanggang 28. At long weekend tayo, Saturday, high of 29. Sunday, high of 30. And a high of 27 sa Lunes. Kasalukuyan sa Winnipeg, 17 degrees.
19: Don't compromise this summer and get ready for adventure with the all-new 2026 Subaru Forester. Built for adventure and ready to tackle Manitoba roads with confidence, the Forester comes equipped with Subaru's legendary symmetrical all-wheel drive. For a limited time, enjoy finance rates from just 1.99% for up to 24 months. But hurry, this offer ends July 31st. Find your next Subaru at jpsubaruregion.com or jpsubarusouth.com and start your next adventure today.
20: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng, "Nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents." Dr. J. Vernine Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.
21: This summer, look for the CKJS Street Team at events all across Winnipeg. From concerts to festivals and everything in between, we'll bring the party wherever we go. When you see us, stop by for prizes, giveaways, and your chance to win a $200 Red River Co-op gas card. The CKJS Street Team, sponsored by Vicker Automotive Group, Red River Co-op, and JD Sports in Polo Park and St. Vital Center. And presented by 92.7 FM CKJS.
22: Nakakahata ka na ng two-bedroom trailer pataas ng bundok. Pero ngayon, gagamitin mo yung kalakas-lakas na towing strength para yatid kila mami yung lawnmower. Toyota Tundra. Power for all your hauls. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tundra 4x4 double cab SR5 from $145 weekly for 60 months at 4.49% APR with $86.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
23: According to a recent survey, 80% of Canadians plan on traveling throughout Canada this summer. Whether you're fishing in the Whiteshell, camping in Birds Hill, or golfing in Pinawa, All great road trips begin at Super Auto Centers. Visit us for a high mileage oil change and a road trip report. And drive with confidence.
0: We're Canadian, so
3: let's get out there and drive!
5: Only available at Super Lube Auto Centers.
1: Naghahanap ba kayo ng bagong sasakyan, mapabago man o pre-owned, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kababayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maasahang serbisyo, siya ang damang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear-out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawag na puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.
6: Magandang morning, Philippines!
24: Five, four!

0: Weekday mornings sa 92.7 FM CKJS. Kalampag na!
1: 10 minuto bago sumapit ang 8 na umaga. Greetings portion na tayo. Sana po na-send nyo na yung inyong mga pagbati sa atin. And speaking of mga pagbati, gusto natin mag-shout out ha sa mga friends natin, ang mga members po ng Filipino Members Chapter ng Engineers Geoscientists of Manitoba. Meron kayong 15th founding anniversary sa August 29. That's a Saturday. 15 years of empowering professionals, championing diversity and fostering community. Meron kayong ticket at pwede po kayo makipag-ugnayan sa ating mga friends sa FMC. At again, ito po ay gaganapin sa, tingnan natin saan ba ito gaganap. Ayun, sa ating PCCM 737Q18 dress code ay Filipiniana. For more information, i-check nyo po ang kanilang Facebook page.
2: GMP with Chester and Donna.
3: Happy birthday!
4: Sa pagpapa-thank you natin, of course, sa Tri-M Windows and Doors, ang hudyat ng ating greetings portion.
5: Kailangan mo ba ng bintana at pinto? Saan ka pa? Sa Tri-M Windows and Doors na! Subok na at garantisadong serbisyo. Pwede ang financing through Manitoba Hydro. Tawagan ng Tri-M Windows and Doors ngayon sa 204-582-7898. That's 204-582-7898.
4: Thank you, Tri-M Windows and Doors. Babasahin natin yung mga messages ninyo ngayong umaga. Pero syempre, sabi ng Facebook, sino may birthday?
1: July 28, batiin natin si Gavino Lima. Happy, happy birthday. Si Antoinette or si Fred Florendo, birthday today. Amligayang karawan po. Lorna Rivera, happy, happy birthday to you. Ganun din si Nati Fernando, birthday today. Joselito Bailon, maligayang maligayang kaarawan. Gusto rin natin batiin si Cheek Styles na happy, happy birthday. May you have many happy birthdays to come.
4: Mula na kanina pang madaling araw, talaga naman Kuya Oco Oliveras, thank you po. Maraming salamat sa inyong mga messages. Siyempre, mga friends natin na nag-send na, Zaldi Hoven, Virgilio Abad, Cecil Cruz, Obet Aran. Hi, good morning, happy Tuesday sa inyo ha. Mike Maranan, mga suki natin yan. Armando Arieta, Nervin Malapad, good morning po. Sa mga taga Marinduqueño daw, CFC, Winnipeg North 1, good morning sa inyo. Edwin Claveria, Chester Donna, sabi, greet ko lang. Magandang masipag kong asawa na si Gemma Rose Palermo Claveria. Have a wonderful and blessed birthday to you, my wife. Punta sila dyan, sabi magpo-promote ng Folklorama. Oh yeah, there you go. Kasama si Miss Napolitano at si Miss Malek. Pati si Elijah Sean, they're also performing. Salamat sa inyo, Chester and Donna. Okay, Edwin, hopefully you're doing well. Kumusta kayo dyan? Renato and Susie Gonzalez is tuning in. Thank you so much. Lola Clara, good morning po. Magandang umaga sa inyo. Roger Nazareth. Si Jocelyn Lazaro nag-aranda sa atin. Life is a beautiful journey. Thank you po. Pag-greet naman on the way to work. Si Hubby Ramil John Lloyd. Si Hubby B. At saka si hello kayo to Peg Can Families. Villegas, Tameta, Costa, Rivera, and Paras Families from Meg. Si Maui Manuit Maglikmot. Good morning everyone. Have a blessed Tuesday to all of us. Happy birthday kay Jesselyn from AJ, Tita AJ, KLA at JP. Si Mark Daniel Villarosa na good morning na rin sa atin. Thank you. Maraming salamat po. Okay na, Dons.
1: Okay na tayo. Keep your messages coming para mabasa pa po natin sa ating ikatlong oras. Thank you, Tri-M Windows and Doors. Nakahatid na ating greetings portion.
6: Kaming lahat na sa iyo'y nagmamahal. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
2: All the latest music, news, and showbiz. You're tuned to GMP on 92.7 FM CKJS.
1: Balik muna tayo sa ating mga OPMs. Beautiful Tuesday. Yellow morning dahil sa heat, partly cloudy. 17 degrees sa Winnipeg. Ato muna, MY, MP.

0: GMP with Chester and Donna. CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff communication station.
1: Magandang magandang morning po, it's 8 o'clock. Pahingan ating mga balita sa mga oras na ito, mga news mula sa Pilipinas. Kasabay nitong pagsadsad sa historic low ng tubig ng Angat Reservoir, natutuyot na rin ang kabuhayan ng ilang mangingisda roon. Gaano ba karaming ulan ang kailangan para mapunan ang kulang na tubig? Sasagutin yan sa report nito.
2: Ilang dekada ng pangingisda ang kabuhayan ni Tatay Guillermo at ng mga kapwa niya dumagat sa malawak na katubigan ng Angat Dam. Pero sa nakalipas na ilang buwan, kinailangan daw muna niyang ihinto ito dahil patuloy raw ang pagbaba ng tubig sa angat.
3: Aming mga isda kaya nagkakamatay, nababaw na sa putik. Yung kanilang mga hasang punong-puno ng putik, hindi na sila patay po yung isda niya. Saka po mababaw na talaga na yung aming dam.
2: Taon-taon naman daw bumababa ang level ng tubig sa dam, pero ngayon lang daw umabot sa ganito kababang level ang tubig dito. Ayon sa Hydrometeorology Division ng PAGASA, as of 8 a.m., nasa 150.91 meters lang above sea level ang tubig sa angat.
4: Ito na po yung historical low na na-record namin sa angat ng elevation. Noong last July 25, meron kaming na-record na 150.60 meters. Yun na po yung pinakamababang na record namin.
3: Ngayon po lang, nung ito po lang nangyari ang ganitong kami na nagdadasal na talagang lumaki po ang tubig na.
5: Para mabigyan po lang po kayo ng picture kung gaano nakaraming tubig ang nawala rito sa Angat Dam, ang normal high water level po rito ay umaabot hanggang doon sa paanan ng mga punong yon na natatanaw po ninyo. Malayong-malayo na sa level ng tubig ngayon na halos pasadsad na sa riverbed.
2: 60 million cubic meters nga lang daw ang tubig sa Angat Dam ngayon, katumbas ng 24,000 Olympic-sized swimming pool. Napakalayo sa normal high water level o pagpuno ang dam na nasa 850 million cubic meters, katumbas ng 340,000 Olympic-sized swimming pool. Noong huli kong punta sa angat nito lang Abril, nasa 191 meters above sea level pa ang level ng tubig. Pero makalipas ang dalawang buwan, hindi na tumaas pa sa ganung level ang tubig dito, partida pa dahil panahon na dapat ng tag-ulan. Ngayon, bakas na rin ang lumot sa kakaunting tubig na naipon sa bahaging ito ng spillway.
4: Epekto na rin to nung tinatawag natin na El Nino. Nagkaroon tayo ng mga mahina, less rainfall, tapos yung mga bagyo natin not enough na mapataas niya talaga ng gusto yung elevation ng Angat Dam.
2: Mas masaklap pa sa isang bahagi ng angat na aming tinahak.
5: Narito po ako sa may dike ng angat at dito makikitang tuyong-tuyo na ang dam. Katunayan nagkabitak-bitak na ang lupa sa bahaging ito. Sa nakalipas na ilang araw ay nag-uulan dito sa Angat Dam at sa nakapaligid ditong watershed. Pero 0.3 meters lang daw ang itinaas ng water level nito na nasa 150.91 meters ngayon. Malayong-malayo pa sa 212 meters na normal water level ng dam. Ayon sa mga eksperto, bagyo lang o kaya'y matagal na tuloy-tuloy na ulan ang magpapangat ng level ng tubig dito sa angat.
2: Mahalaga ang tubig mula sa angat dahil dito nagmumula ang domestic water requirements ng Metro Manila na generate ng hydroelectricity at irigasyon din para sa pananim sa Bulacan at Pampanga. 60 meters above sea level ang minimum operating level na kailangan para masupply ang domestic needs ng Metro Manila, habang 180 meters above sea level naman para sa irigasyon. Pag mas mababa, kakailanganin ng bawasan ang supply sa dalawang pangangailangang ito.
4: Magtipid po talaga tayo dahil medyo kaunti yung tubig na ngayon na nasa Angat Dam.
2: Mariz Umali, Nakatutok, 24 oras.
1: Samantala naman, pagpapalipad ng racket ng ibang bansa, aba target din sundan yan sa bansang Pilipinas sa taong 2027. Pangpara sa ito, nandito po sa balita, pakinggan.
6: Kapuso, kabilang ba kayo sa mga namamangha sa mga rocket launch ng ibang bansa papuntang space? Aba, sa susunod, hindi na tayo makikinood na lamang sa kanilang countdown dahil target na rin ng Pilipinas yan, sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA kahapon. Saan kaya ay ikakasa at nasaan na ang estado ng planong iyan? Nakatutok si Mark Salazar.
7: Nitong Abril lang, umukit ng kasaysayan ang paglipad ng Artemis II na unang manned mission patungong buwan. Matapos ang limang dekada, nahigitan nito ang record ng pinakamalayong naabot na distansya ng tao mula sa daigdig. Isang carrier rocket naman ang pinalipad ng China nitong Biyernes. Dala nito ang limang satellite sa kalawakan, kung saan dalawa sa kanila ay mayroong advanced AI large models.
8: 3, 2, 1, 0.
7: Maging ang ilang bansa sa Asia tulad ng India, nagpalipad din ngayong buwan ang kauna-unahan nitong privately developed orbital rocket na tinatawag nilang Vikram 1. Ang mga ganitong rocket launch, posibleng mangyari na rin sa Pilipinas kung matuloy ang binanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA kahapon.
9: Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space.
7: Pero baby steps muna, ika nga, sabi ng PhilSA o Philippine Space Agency. Maliit na rocket lang na wala pang payload ang tinutukoy ng Pangulo sa sounding rocket na ilo-launch sa space mula sa Cagayan Economic Zone Authority Complex sa susunod na taon sa tulong ng isang South Korean aerospace company.
10: The sounding rocket itself, meron naman din po siyang purpose. Usually for atmospheric profiling, yun po yung typical sounding rockets natin, experiments, naglalagay po ng mga sensors on top of the rocket, and nagsusukat po ito, pwedeng weather parameters or air quality. Ito po yung usual na use ng isang operational na sounding rocket.
7: Ang pangarap na mangyari ng PhilSA ay makapagtayo ng international spaceport na pwedeng gamitin ng ibang bansa para sa kanilang mga rocket launch. Marami raw dadayong bansa para dito mag-launch ng kanilang mga rocket dahil malapit tayo sa equator, kaya mas mabilis magpa-orbit ng mga satellite. Mas mura rin daw ang magiging gastos.
10: The space economy po, ang pinag-uusapan natin dito is a $1 trillion industry by the end of the decade. So, sabi nga po nila, this is the next BPO. So, gusto nating maging handa for that.
7: Siniguro naman ng PhilSA na hindi magagamit ang ating pasilidad para sa mga armadong rocket o kaya yung mga ginagamit pang espiya.
10: Our mandate is civilian space, no? So for peaceful use of space po ang ating programs.
7: 17 billion pesos ang kailangang puhunan para magtayo ng spaceport at pwedeng-pwedeng mamuhuna ng private sector. Mark Salazar, Nakatutok, 24 oras.
1: Para naman sa ating Winnipeg weather forecast at current conditions, yellow warning for heat pa rin tayo, 21 degrees. With the humidex 27 na po at 8 minutes past 8. Naalinsangan na yan ah. 31 sa pinakamataas ngayon, partly cloudy sky style. Magiging maaraw, mix of sun and cloud, halo-halo na, 30% pa nga eh, ng chance of showers. Mamayang hapon with risk of thunderstorm din po mamayang hapon. Hazy high 31, humidex 40. Partly cloudy tayo tonight with 30% chance of showers this evening, then clear. Risk of thunderstorms this evening, low ng 21. Maaraw tomorrow, becoming a mix of sun and cloud in the afternoon, a high of 34 with the humidex 42. Tomorrow night naman, cloudy periods with 60% chance of showers and a low of 21. By Thursday, cloudy with 60% chance of showers at 27. Maaraw on Friday with 28. Kasalukuyan sa Winnipeg, partly cloudy 21. Humidex 27, Chester Pangan. Good morning po.
0: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: Napakaganda ng mensahe ng awitin. Ako, tama-tama po sa ating ikatlong oras. Ayan, para sa ating mga kaibigan, kailangang abutin ang mga pangarap. Yes, regular po ating pasok ngayon. Although, summer break pa naman sa ating mga kabataan, di ba? And hopefully po, keeping busy rin sila kung ano man ang kanilang mga pinagkakaabalahan dyan, di ba? Whatever that makes them busy, meron tayong mga kaibigan. Yung iba, talagang they send their kids to camp. Kung afford, why not, di ba? Yung iba naman, nagsisimula na magtrabaho on their own. And sana naman, syempre, maging makabuluhan naman yung bawat minuto sa kanila at hindi masyadong screen time. Yan yung isa sa mga concerns ngayon natin, mga magulang. Ano ba ang pwedeng gawin ng mga bata kapag summer break? Meron tayong mga cultural events, mga volunteer work na pwede po nilang salihan, di ba? Kasi sa atin sa Pilipinas, nung araw lalabas ka lang ng bahay, andyan na yung mga pinsan mo, maglalaro kayo, di ba? Marami ka mga kaibigan na pwede mo makasama sa mga pwedeng gawin. And yes, of course, sports, music, at marami pang iba na pwedeng pagkaabalahan. Sabi nga, depende sa oras, depende sa budget. Pero eto sa ating GMP, tayo po yung nagkakaisa, proud to be Pinoy, and hopefully hanggang 9 o'clock samahan nyo kami. Ako po si Donna Natividad Arenas with Chester Pangan. Mga news from the Philippines, hatid ni Chester at 8:30, tapos maghahatid din tayo ng mga balita locally dito sa Manitoba. Stay with us. Sa Winnipeg po, yellow warning heat, 17 degrees right now.
1: Nag-aharap ba kayo ng bagong sasakyan? Mapabago man o pre-owned, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kababayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maaasahang serbisyo, siya ang damang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear-out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawag na puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.
2: Why do you recycle at work? Let's take some calls.
3: The security cameras? You never know who's behind them.
2: Yeah, right.
4: Because it's the best way to escape boring meetings.
2: Whatever the reason, if you drink it, you bin it.
5: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Wonder Shows. Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8100.

0: Thank you. Sa ating mga friends na nag-introduce ng ating mga pagbabalita, here are your last news from the Philippines ngayong umagang ito na Martes. Ako po si Chester Pangan. Sa detalye ng mga balita, Senator Tito Soto nag-ng panukala para palawigin pa ang annual income tax exemption. Hiningi ng Pangulo ito eh. Pakinggan po natin sa report.
1: Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan.
2: Pinalakpakan ang pahayag na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address matapos i-anunsyo na kakasuhan na ang kanyang pinsan at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Pero ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos tila hindi kumbinsido. Puna niya, iba ang trato kay Romualdez at sa mga kalyado niyang senador ng minorya na nakakulong na. Sabi pa ng senadora, hindi pwedeng hanggang kay Romualdez lang ang investigasyon dahil hindi naman ito magagawa mag-isa ang lahat ng binibintang sa kanya. Giit naman ni Vice President Sara Duterte, hindi pwedeng umiwas sa pananagutan ng Pangulo.
3: Pumirma ka ng budget na alam mo madaming insertions, na alam mo yung net mo hindi na siya yung lumabas na gaa. At kahit pa man na nakikita mo na merong anomalya doon, pinirmahan mo pa rin yung budget. Sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal.
2: May paliwanag din ang bisik kung bakit hindi niya pinanood ang sona ng Pangulo.
3: I truly believe it is a waste of time of the Philippine people. Di ba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na. So meron bang nakulong bago mag-Christmas?
2: Sa kanyang kontrasona, sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na may pagkiling umano ang hustisya at pananagutan sa bansa kontra sa oposisyon. Nanawagan din siyang payagan ng mga kalyadong nakakulong na payagang lumahok sa impeachment trial.
4: Mr. President, these are things that we should talk about as a Senate. Beyond politics, beyond emotions. Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Sabihin nyo na mali ako, and they're not political prisoners, but are they getting the justice? Pantay-pantay bang hustisya o selective justice po tayo ngayon?
2: Nanawagan din si Cayetano na kumpletuhin ang investigasyon sa flood control scandal at tapusin ang kultura ng katiwalian. Ang kakampi nilang si Senador Bongo na gustuhan ang bahagi ng SONA tungkol sa pagpapatayo ng mandatory evacuation center sa buong bansa na matagal na niyang nilalaban. Inihain naman ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III ang Senate Bill 2338 o Expanded Income Tax Exemption of 2026 para itaas ang annual income tax exemption mula 250,000 pesos hanggang sa 350,000 pesos umpisa January 1, 2027. Paliwanag na isang kongresista para na rin tumaas ang sweldo ng mga manggagawa kung maaprubahan ito.
5: Lumalaki ang kanilang net take home pay pero hindi natin ito ipinapataw o inililipat ang burden sa mga employers.
2: Inihain naman ni Senate Energy Committee Chair Erwin Tulfo ang mga panukala para alisin ang energy tax at ang buwis sa system laws. Gusto rin niyang imbestigahan ang pagpasa ng system laws sa mga consumers.
6: Dahil ito po ay utos ng Pangulo, so ipapast track po natin ito. Hopefully, before the end of the 20th Congress, itong Congress na ito ay may pasanahon natin yan.
2: Suportado naman ni Senator Kiko Pangilinan ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act at pag-alis sa system loss charges at kaakibat itong value-added tax. RG Cruz, ABS-CBN News.
0: Sa ibang balita naman, kabilang sa binida pa ng Pangulong Marcos Jr. sa kanyang sona yung PhilHealth Package para sa mga batang may developmental disabilities na pinalawig. Pakinggan po natin ito.
7: And meltdown, what did you say?
8: I don't think so.
9: Hindi biro ang magpalaki ng anak na nasa autism spectrum. Para sa mga magulang tulad ni Lee, bukod sa pisikal at emosyonal na pagod, katumbas din ito ng paggastos ng nasa 10,000 piso o higit pa para sa iba-ibang therapy ng kanyang anak.
10: Depende sa kung ano yung binibigay ni doctor na kailangan niya, kung kailangan niya ng occupational therapy, speech therapy, or behavioral therapy. Yun, sa dami na yun. no? Minsan 3-4 times a week talaga ang kailangan ng isang bata.
9: Ito ang nais pag-aanin ng pamahalaan ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Maaga para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities. Dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth.
9: Bagamat ikinatutuwa ito ni Lee, may mga tanong pa rin siya.
10: Hindi siya sapat para sa kabuuan na, na nasa spectrum dito sa Pilipinas, which is milyon na mga bata ang meron at nangangailangan ng therapy. Hindi naman siya natatapos ng araw ng one session lang, two session.
9: Aminado ang PhilHealth na isa pang hamon ang kakulangan ng mga developmental pediatrician na susuri sa mga bata, bagay na nais nilang tugunan.
11: So we're looking at identifying yung mga other healthcare professionals that can take the initiative of doing the initial diagnosis. So kagaya ng mga occupational therapists, child psychologists, yung mga psychiatrists.
9: Kabilang sa idadagdag na benepisyo ng PhilHealth ay ang pagtaas sa coverage ng initial assessment sa isang pasyente mula 3,700 pesos magiging 8,000 pesos na ito. Ayon sa PhilHealth, may apat na uri ng developmental disability sa bansa: autism spectrum disorder, attention deficit hyperactivity disorder o ADHD, cerebral palsy, at global developmental delay. Tinatayang nasa 1.6 million ang kaso ng developmental disability na may edad 19 years pababa. Kaya isa rin sa ginagawa ng PhilHealth ngayon ay dagdagan ng mga pasilidad na kayang i-accommodate ang mga pasyente.
11: We're also engaging with private hospitals, again on a contracted out basis. But we will look at really ensuring that every region has at least one provider.
9: Sa tansya ng PhilHealth, mailalabas ng ahensya ang updated package para sa developmental disability sa huling bahagi ng 2026. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
0: Samantala naman, ayon sa Pulse Asia, ang disinformation sa Pilipinas ang malaking problema para sa 7 hanggang 10 Pinoy. Kasabay nga po ng paglawak ng internet access sa bansa, lumalaki rin ang problema ng disinformation. Si Andrea Taguines ang may report.
12: Ligtas sa baha ang lugar ni May sa Quezon City kahit may malalakas na pag-ulan nitong Hulyo. Kaso, sa fake news naman siya na biktima. Hindi niya pinapasok sa eskwela ang kanyang anak ng isang araw dahil sa isang viral social media post na nagsabing kanselado ang klase sa buong Metro Manila.
13: Yung mga post na galing LGU, kinukopya nila.
14: Ay, parang logo.
13: Oo, yung mga logo, ganyan.
14: Wala eh.
13: Kaya na talagang i-AI ngayon.
14: Anong sabi ng anak niya, ma'am?
13: Ayun, mama, may pasok pala eh. Bakit hindi mo ko pinapasok? Wala, tuloy ako isang quiz.
12: Hindi lang si May ang nababahala sa pagkalat ng mga maling impormasyon online. 72% o 7 sa bawat 10 Pilipino ang nagsasabing malaking problema ang disinformation sa bansa, batay sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Lumabas ang resultang ito ngayong mahigit 8 sa bawat 10 Pinoy ang gumagamit ng internet at social media. Dito na nga nakikibalita ang malaking bahagdan ng populasyon, lalo na sa mga update tungkol sa pamahalaan at politika.
15: Eh, Facebook yung primary platform. Alam naman natin yung Facebook, eh, parang open siya, no? Hindi siya nagre-regulate. Kahit nai-report mong disinformation yan, medyo may katagalan bago nila i-block, i-take down. At bago nila na-take down, naging viral na.
12: Sa karanasan naman ni John Paulo, may mga pagkakataong sa social media accounts pa ng ilang politiko siya nakakakita ng anyay misleading o mapanlinlang na impormasyon.
16: Hindi complete yung context or yung video. Imbis na maging way din sila or tumulong to parang i-eliminate yung fake news. So parang nakadagdag pa.
12: Sa kabila ng issue sa disinformation, lumabas sa survey na 35% lang ang umaasa sa mga lehitimong news organizations para paniwala ang totoo ang impormasyon online, habang 33% ang nagsabing batayan ang sariling paniniwala. Pero kapag may nabasa o napanood ang Pinoy netizen na magkasalungat na impormasyon online, 56% ang nagsabing biniberipika nila ito sa pamamagitan ng iba pang pinagkakatiwalaang source.
15: Maaring miyembro ng kanyang pamilya, maaring kinapiniwalaan sa social media ay isang popular na podcaster. Maaring kanyang piniwalaan ay isang news outfit na hindi naman bahagi ng legacy media na nagbe-verify ng sources. Maaring yung nabasa nila, totoo, pero hindi nililabel na misinformation kasi hindi yun ang kanilang pinapanigan.
12: Tiniyak naman ng Department of Information and Communications Technology na nakikipag-ugnayan ito sa social media platforms para pigilan ang paglaganap ng disinformation.
17: Each platform has a community standards na bawal ang disinformation. Ang problema lang with the state of technology right now, especially with deepfake, nakakalusot eh. Lusot. At saka yung mga gumagawa niyan, pag may tinakedown ka na site, na fake site, ang bilis mag-regenerate.
12: Umaasa ang DICT na uusad na sa Kongreso ngayong taon ang mga panukalang batas na hihigpitan ang mga patakaran sa online content habang pinangangalagaan ang kalayaan sa pamamahayag. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
0: And there you have it po, mamayang hapon ng kasunod natin mga pag-newscast from the Philippines. Yellow heat warning, Donna. Nako, sobrang init.
18: Sinabi mo, Jess, kaya naman keep hydrated at syempre make it sure kapag sobrang grabe po yung init, nasa area kayo na may shade. Humidex 40 degrees, high of 31 degrees Celsius today. Meron tayong mga pag-ulan today and tonight. Bababa sa 21 degrees at tonight at bukas araw ng Miyerkules. Pinakamababang temperatura 21 degrees, humidex of 42. Sa Huwebes, high of 27 degrees, may chance of showers. Tapos Friday, high of 28. Long weekend tayo, Chess, ha? Saturday, August 1st, high of 29. Sunday, August 2nd, high of 30. At sa ating Terry Fox Day, sa Lunes, high of 27 degrees. Kasalukuyan sa Winnipeg, 17 degrees. At Chess, at this point, announce natin yung ating listener na mananalo ng $50 gift card.
0: Mula may 10 minutes ka.
18: Yes.
0: Mula hanggang 8.55.
18: Hanggang 8.55.
0: Bago tayo matapos.
18: Yes. Mananalo siya ng $50 Sausage Makers Delicatessen gift card kung makakatawag siya until 8.55.
0: Paul Fabre, tumawag ka na 204-780-8181. Kung kilala niyo si Paul Fabre, sabihin niyo na ngayon.
19: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Wonder Shows. Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Wonder Shows, Manitoba's family fun carnival entertainment since 1963. Check out wondershows.com to see where the Midway is traveling to next. Presented by 92.7 FM CKJS.
0: Klima sa Winnipeg, papalit-palit, may sobrang lamig, tapos sobrang init naman. Kaya kailangan mo ng windows na kayang humarap sa extreme weather.
20: Need mag-upgrade ang bintana o pinto? Jokri Windows and Doors. Sila mismo ang gumagawa kaya sure ka sa quality at tibay.
0: Energy Star certified windows na built for Manitoba climate. Mas tipid sa heating bills at mas comfortable all year round.
20: Qualified pa sa Manitoba Rebates Program kaya mas malaking savings. Para sa free estimate, call 204-632-9555.
0: Jokri Windows and Doors, 214 Hutching Street.
21: Spending a day on the water this summer? Steer clear of dams and generating stations. If you hear a horn or see lights, water levels are about to change. Getting too close can be fatal. Whether you're fishing, swimming, or boating, don't ignore the signs. Warning signs are there to keep you at a safe distance. Stay away and stay safe. Safety is the answer.
22: Humahata ka ng troso para sa tinayo mong cabin. Pero ngayon, Dollhouse naman ang uwi ng sobrang lakas mong turbocharged engine. Toyota Tacoma. Reliable power for important deliveries. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tacoma 4x4 double cab SR5 from 110 weekly for 60 months at 5.59% APR with $76.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
18: 8:48 ating oras sa ating summer grocery giveaway. Paul Fabre, kung nakikinig ka, tawag ka na dahil ikaw ang ating magiging winner kung makakatawag ka.

0: Naghahanap ba kayo ng bagong sasakyan? Mapabago man o pre-own, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kababayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maaasahang serbisyo, siya ang tamang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawagan o puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.
1: Hear the latest. The hottest. The sweetest. The juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
2: Ito pa sa mga showbiz news, dinagsa ng atin mula sa iba't ibang bahagi ng Amerika ang P-pop experience ng mga hari ng P-pop na SB19 sa Los Angeles na misto lang isang munting Pinoy Plaza. Puno naman ng pasabog ang concert ni Wilbert Ross kasama ang surprise appearance ni ang kabogable superstar Vice Ganda. Si Ana Cerezo sa mga reports.
3: Hindi nabigo ang mga 18 na dumagsa sa pop-up experience ng SB19 sa Los Angeles, California dahil sa mga merchandise, fan-centered installations at ang sorpresa. Bigla ang nagpakita ang Kings of P-pop.
4: Is everybody having a good time so far?
3: Ayon sa SB19, asahan pa ang mas maraming sorpresa habang patuloy nilang dinadala ang Pinoy Pride sa Amerika. Tulad ng Global Spin Live sa Grammy Museum, ceremonial first pitch sa Chicago White Sox game, at syempre, ang kanilang historic Lollapalooza performance sa July 30 o madaling araw ng July 31 dito sa Pinas.
5: It's just an honor to represent our country, Philippines.
6: We just kept on going and going until actually people saw what we saw.
3: Dinulat naman ni Unkabogable Superstar Vice Ganda ang mga dumalo sa Written By concert ni Wilbert Ross. Nang lumabas siya sa stage at sinabayang kumanta si Wilbert ng mapa ng SB19.
7: I can't miss this for the world. Ang sarap sa pakiramdam na napakadami ninyong nagmamahal sa kanya.
8: Sinusuportahan niya ako, binibigyan niya ako ng spot sa Showtime. Ma, sobrang thank you. Hindi ko in-expect na bibigyan ako dito.
3: Malaking surprise din sa fans nang mag-reunion sa stage ang ilang hashtags. Kasama na si Jameson Blake, Zeus Collins, Nico Natividad at iba pa. Parami naman ng parami na ang Aces na nahahatak ng on-demand mall tour ng BGYO. Mula sa unang stop nila sa Telebastagan sa San Fernando, Pampanga, higit doble na ang audience sa 1,000 sa stop sa Santo Tomas, Batangas. Tuloy-tuloy pa ang paghatid ng BGYO sa sugabing mga awit nila na kahit ang mga senior nuna napapasayaw. Sa August 1 sa La Union ang sunod na mall tour ng BGYO, Baguio sa August 2 at South Mall sa August 8. Ang lumalaking fanbase naman ng Rive ang isa sa milestones na sinelebrate nila sa kanilang unang anniversary. Bukod sa pinasample ng Rive ng pasabog na performance ang Arrows sa kanilang anniversary event, nakipagkulitan sila sa ilang games. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
2: Ang galing, no? 18 nga pala yun. Kasi nga, sabi nga, pag walang 18, walang 19. Mga fan, no, ng SB19. July 28 ngayon, those we gotta go.
9: Oo nga, pero mamaya hapon sa mga nabitin, 3 to 7 p.m. ating afternoon pasada, sama nating kaibigang Lucille.
2: Also, hello, hello, hello kay Jesse James Cachobo. Pinapabati niya ang Cachobo family. Kids, and congratulations sa Marindo Kenyans of Winnipeg na successful garage sale nila last weekend. Especially sa mga hardworking na admins, sabi niya. Hello kay Mark Daniel Villarosa. Good morning, Sil. Thank you for tuning in. Today is the 28th ng July. Sabi dito ngayon ay Baptism of Kirvan Rus sa Ukraine, St. Olaf's Eve sa Faroe Islands, at World Hepatitis Day. It's also Independence Day ng Peru. Sa ating quote, si Norman Vincent Pale nagsabi, Christmas waves a magic wand over this world and behold, everything is softer and more beautiful.
9: Merry Christmas!
2: Christmas in July talaga. It's a thing eh.
9: Thank you so much sa ating mga kaibigan just from MAFTI Performing Arts, Teacher MJ and Teacher Marilyn at sa lahat ng mga parents na sinamahan yung mga kids. Magkita-kita tayo sa Folklorama second week.
2: Salamat na marami. I'm Chester Pond wishing you peace, love, and joy.
9: Donna Natividad Arenas Pong, abang likod din nyo. See you tomorrow or actually magkarinigan bukas. Bye-bye!

Hello mga kaibigan, mabuhay! Isang masayang Martes ng hapon sa inyong lahat. It's July 28, 2026. Welcome sa panibagong araw ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Kumusta bang takbo ng inyong Martes? Martes ha, Tuesday, hindi Marites. Minsan sumusobra na yung pagiging Marites ng iba dyan. Joke lang. It's a Tuesday, sabi nga, kaya choose to be everything good all the time. Hopefully so far so awesome ang inyong hapon, san man kayo naabot ng ating programa. Sana okay rin ang inyong pakiramdam syempre. And thank you for tuning in sa ating program san man kayo naroroon. At sana hanggang mamayang alas 7 ay makapiling namin kayo dahil sa samut-saring impormasyong ating ihatid, sa ating updates, mga balita po mula sa iba't ibang lugar sa mundo. At syempre ang ating magagandang awiting Pinoy ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na barkadahan. Sa ating mga balita mula sa ibang bansa, sa Japan, nakuniyanig po ng isang 7.1 magnitude earthquake ang Southern Kumamoto Prefecture ngayong Martes, dahilan para mawalan ng kuryente. Ang libo-libong kabahayan, masira ang makalsada at marami ang nakulong na pinangangambahang nasawi sa loob ng isang partially collapsed shopping mall. Sa Pilipinas, aabutin pa raw ng isang taon bago tuluyang mawala ang system loss charge sa bayarin sa kuryente ng mga consumer ayon sa Department of Energy. Dito sa Manitoba, mananatiling sarado ang isang trail na papunta sa malawak na rapids sa Whiteshell Provincial Park kung saan nalunod kamakailan ang magkapatid na lalaki habang pending ang mga pagbabago sa safety measures. Detalye ng mga balitang yan at iba pang balita aking ihatid sa kabuuan ng ating Afternoon Pasada with Lucille hanggang mamayang alas 7. Kaya relax lamang at patuloy na makibiyahe. Magandang hapon!

0: mga kaibigan, magandang hapon. Ang ating oras, 8 minuto makalipas ng alas 3. Narito ang ating mga balita mula sa Pilipinas. Aabutin pa ng isang taon bago tuloy ang mawala ang system loss charge sa bayarin sa kuryente ng mga consumer ayon sa Department of Energy. Ito'y kahit si Pangulong Marcos na mismo ang nag-utos sa kanyang State of the Nation address nitong Lunes. Samantala, mag-aalok ng insentibo o benepisyo ang gobyerno sa mga local government units na papayag pagtayuan ng nuclear facility ang kani-kanilang lugar. Ang detalye ng report mula kay Alvin L. Chico.
1: Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
2: Pinalakpakan ng todo ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na dapat ipinapasa sa mga consumer ang system loss charge sa kuryente. Kaya natuwa si Carmen dahil matagal na niyang idinadaing ang paniningil ng system loss ng Meralco. Mahigit 100 piso din kasi ang dagdag nito sa kanyang buwan ng bill.
3: Mas maganda, malaki ang tanggalin nila para na sa ganun matutuwa yung taong bayan.
2: So anong tatanggalin nila?
3: Yung system loss, tapos yung government taxes.
2: Pero ang mas importanteng tanong ay, papaano matatanggal ang system loss charge sa bayarin ng mga consumer? Ang sagot, medyo mahaba-haba pa ang proseso dahil kailangan maamyendahan ang batas para hindi na tuluyang maipasa sa mga consumer ang system loss na galing sa mga private distribution utilities at electric cooperatives. Kaya nakipagbulong na agad ang Department of Energy sa Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration para hanapan ng paraan ang pag-aalis ng system loss charge. Pero aminado si DOE Secretary Sharon Garin na mahaba-haba ang proseso kabilang na ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA.
4: I would say before the next SONA, 1 year. Hindi siya instant. Mauuna siguro yung iba, pero meron talaga na kailangan pa may bagong equipment para mabawasan talaga or mawala talaga yung system loss. So it will take time. I'm just saying maximum yan mga isang taon siguro.
2: Pero ano nga ba ang system loss? Ito yung kuryenteng nawawala o natatapon sa proseso ng transmission na kung tawagin ay technical loss. Ang isa pang bahagi ng system loss ay ang kuryenteng ninanakaw gamit ng jumper o kapag dispalinghado ang metro. Pero naglalaro lang sa 5.5% hanggang 12% ang pwedeng ipasang system loss sa mga consumer. Nilinaw din ni Garin na ang pinatatanggal ng presidente ay system loss lang at value-added tax nito at hindi ang buong 12% VAT sa kabuuan ng electricity bill. Pero tutol ang mga electric cooperatives na alisin ang singil sa system loss kung walang subsidiya galing sa gobyerno. Non-profit kasi o hindi kumikita ang mga co-op habang ang mga pribadong distribution utility lang gaya ng Meralco ang pinapayagang kumita.
5: Masusuportahan lamang po natin ang ating pangulo sa statement niya na alisin ho ang systems loss if and only if kung at kung lamang po ang mismong gobyerno po ang direktang sasalo sa gastusin po sa systems loss. Kasi sa mamamagitan po ng pondo siguro sa GAA at may malinaw po na mekanismo ng subsidiya.
2: Handa naman ang Meralco na makipagtulungan sa gobyerno kaugnay sa mga amyenda sa EPIRA pero nanindigang talagang may technical losses sa pag-ooperate ng sistema. Ayon sa kumpanya, maisa sa alang-alang sana ang epekto ng reforma o amyenda sa operasyon ng mga distribution utility.
1: Perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production.
2: Kasali rin sa SONA ang ideya ni Pangulong Marcos na subukan ng nuclear energy bilang sagot sa mahal na kuryente. Ayon sa DOE, pinaplansa na ang mga benepisyong makukuha ng mga lugar na payag pagtayuan ng mga nuclear facility.
4: Ang proposal is kung meron pong 1,000 megawatts, 50 megawatts yan ibibigay sa community within the radius na ibig sabihin kung malapit ka libre kuryente mo.
2: Kahit ang kontrobersyal na Pax Silica Hub sa New Clark City sa Tarlac, pwedeng magtayo ng sariling nuclear power facility ayon kay Green para hindi makiagaw sa supply ng kuryente sa Luzon grid. Option ba na maglagay din doon ng mga small modular reactor?
6: Yeah. Ideal ako yan, Alvin, eh. Kasi ang behavior ng nuclear is bagay sa data center. Steady base load siya, malinis siya at affordable siya.
2: Samantala, good news sa resulta ng unang araw ng trading sa world market dahil mahigit piso agad ang bagsak presyo sa diesel at gasolina, lagpas 2 pesos naman sa kerosene. Pero may apat na araw pang kalakalan hanggang Biyernes. Humupa ang tensyon sa Middle East dahil ilang araw nang walang resbakan ang US at Iran sa gitna ng mahakbang para bumalik sila sa negosasyon.
0: Samantala, pinasusumite ng Office of the Ombudsman sina late Representative Martin Romualdez at dating Ako Bicol Partylist Representative Zaldico ng kanilang kontra sa laysay sa patong-patong na kasong pandarambong, katiwalian, panunuhol at iba pa. Kaugnay po ito ng flood control scandal. Samantala, tiniyak naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na patuloy ang mga ipinatutupad na reforma kontra katiwalian sa Department of Public Works and Highways. Ang report mula kay Daniza Fernandez.
1: Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
7: Tiniyak ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ulat sa bayan nitong Lunes. Kaya naman, pinananagot na sa batas ang isang malapit sa kanya.
1: At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.
7: Di man siya pinangalanan, sinabi ni late First District Representative at dating Speaker Martin Romualdez na iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo. Masakit man ito para sa kanyang pamilya. Sang-ayon man aniya siya na dapat gawin ang tama at sumunod sa proseso, nanindigan siyang wala siyang nilabag na batas at patutunayan niya ito. Ipinagpasalamat naman ng Office of the Ombudsman na malaya itong ipatupad ang mandatong papanagutin ang sinuman batay sa batas at ebidensya, kahit pa sa mga malapit sa Pangulo. Nagsasagawa na ng preliminary investigation ang Ombudsman sa mga reklamong plunder, graft at bribery laban kay Romualdez at dating Ako Bicol Partylist Representative Zaldico kaugnay ng flood control scandal. May reklamo pang money laundering laban sa dating speaker. Pinasusumite na ng preliminary investigation team ng Office of the Ombudsman sina Romualdez at iba pang mga respondent ng kanilang counter affidavit sa mga reklamo laban sa kanila. Samantala, sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na patuloy ang kanilang mga reforma para hindi na maulit ang korupsyon sa kagawaran.
8: Mas importante pa dyan, yung mga proyekto na babantayan ng tama. Nandiyan ang transparency portal natin, kooperasyon natin sa mga civil society groups, kasama na ang simbahan. Nandiyan din yung pagpapasigurado natin na wala nang mababudgetan na proyekto na walang master plan, hindi coordinated sa LGU.
7: Nauna na rin sinabi ni Dizon na may napipintong sibakan sa mga district engineer ng ahensya na hindi ginagawa ng maayos ang kanilang trabaho. Daniza Fernandez, ABS-CBN News.
0: Sa iba pa nating balita, tiniyak ng Department of Transportation na tuloy na ang pagbubukas ng unang bahagi ng MRT-7 sa susunod na taon. Ito'y matapos maantala ng mahabang panahon. Umaasa naman ang mga commuter sa pangako ng Pangulo na mabibigyan sila ng ginhawa sa kanilang araw-araw na kalbaryo sa pagbiyahe. Ang detalye ng report mula kay Easy Lee.
9: Ilang taon na ang lumipas mula ng unang isulong ang MRT7 project. Ilang beses na rin naantala ang proyekto. Pero sa taong 2027, kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masisimula na ang partial operations ng linya sa second quarter ng taon.
1: Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw.
9: 12 sa 14 na estasyon ang inaasahang magbubukas sa unang yugto ng operasyon ng MRT7. Ang natitirang 2 estasyon, Natala at San Jose del Monte, ay inaasahan namang bubuksan sa 2028. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nasa 86% na ang overall progress ng nasa kabuuang 24-kilometer na proyekto hanggang San Jose del Monte, Bulacan.
10: Yung mga bagon natin dyan, 100% nandito na. No? Tapos fully energized na rin yung rail lines natin. At yung mga natitira lang na tinatapos natin na infra is more of mga sinabi, finishing touches, tying the loose ends. At kung mapapansin mo, ongoing na rin testing and commissioning natin sa MRT7.
9: Inaasahan ng DOTR na aabot sa 400,000 na pasahero ang maseserbisyohan ng MRT7 araw-araw sa unang yugto ng operasyon nito. Mababawasan din ito ang bilang ng mga sasakyang bumabiyahe sa mga pangunahing kalsada. Dito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, halos araw-araw na problema ang matinding traffic, lalo na kapag rush hour tuwing umaga at gabi. Ayon sa mga commuter, kapag dumaan ka sa kalsadang ito mula Quezon City hanggang North Caloocan o kaya naman ay San Jose del Monte, Bulacan, tiyak ay aabutin ka ng 2 hanggang 3 oras sa iyong biyahe. Pero kapag operational na ang MRT7, ang biyahe sa nasabing ruta, tatagal na lang ng 35 minuto na malaking ginhawa sa commuters.
11: Sana nga, naniniwala naman kasi ginagawa naman nila eh. Yung oras namin, maayos na, hindi na kami malilate.
12: Hanggang ngayon, partial operation pa rin siya. Pero ano naman, para sa akin naman, I think maganda pa rin siya.
9: Samantala, target din na simulan sa last quarter ng 2027 ang operasyon ng unang 7 istasyon ng North-South Commuter Railway o NSCR mula Valenzuela hanggang Malolos. Inaasahang mababawasan nito ang oras ng biyahe mula sa 1.5 oras sa 30 minuto. Ayon sa isang national civil society movement, mahalaga ang pagpapatayo ng mga railway dahil kulang pa rin ang mass transit system sa bansa. Pero mahalaga pa rin anila na palakasin din ang iba pang transport infrastructure.
13: Halimbawa, yung mga roadways of transport, kagaya ng mga bus, jeepney, tapos yung active transport, yung mga pedestrian infrastructure at yung mga bicycle lane. Pag lahat ng mga investment natin, ibubuhos natin.

3:22 ang ating oras para sa kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayon. Mag-iingat, nakataas ang yellow warning for heat dito sa atin sa Winnipeg at iba pang lugar sa Manitoba. At ngayon, mainit, maalinsangan, ingat po ah, mainly sunny, 29 degrees, humidex umaabot sa 37. Mamayang gabi, partly cloudy, may konting chance ang umulan, 30%, at bababa ang temperatura sa 21. Bukas, araw ng Miyerkules, mainly sunny, naka-forecast maghapon. It's gonna be another hot day tomorrow, high of 34, humidex naman nasa 42. Wow. Eh, para naman sa ating Huwebes extended forecast, it's gonna be cloudy, may 60% chance ng pag-ulan, high of 27. Biyernes maaraw, high of 28. Pagsapit ng Sabado, wow, unang araw ng Agosto, it's gonna be sunny and a high of 29. Sa kasalukuyan, ingat po, mainly sunny, 29 degrees, humidex umaabot sa 37 dito sa Winnipeg.

0: Good afternoon mga kaibigan. Para sa ating balitang kalusugan, hatid ng Super Auto Centers, huwag raw iwasan ang prutas at gulay kahit sa gitna ng Cyclospora outbreak.
1: Super Lube Auto Centers, rugged 4x4, sensible compact, high performance, high mileage or hybrid oil, nasa Super Lube ang tamang langis para sa inyong sasakyan.
0: Dahil sa dumaraming kaso ng cyclosporiasis sa iba't ibang US states, ay patuloy rin ang imbestigasyon ng mga US health officials hinggil sa

0: mga possible sources ng outbreak. Simula nang mai-report ang unang kaso ng cyclospora noong Mayo, nakapagtala na ang Centers for Disease Control and Prevention ng 4,173 laboratory-confirmed cyclosporiasis cases at mahigit 7,400 karagdagang kaso ang naghihintay ng kumpirmasyon. Noong July 17, sinabi ng Food and Drug Administration na nakakita sila ng cyclospora sa iceberg lettuce na ibinenta ng Taylor Farms de Mexico sa mga Taco Bell restaurants and Walmart stores na nauwi sa isang voluntary recall. Pero matapos ang karagdagang review, inireport ng FDA na ang Taylor Farms sample results ay false positive. Sa kasalukuyan, ayon sa FDA, ay walang product samples na nakumpirmang positibo for cyclospora habang pinalawak ng CDC ang imbestigasyon nito sa outbreak sa 9 na states kabilang ang Illinois, Kansas, Oklahoma, Pennsylvania, Indiana, Kentucky, Ohio, West Virginia at Michigan. Kaya sa dami ng uncertainty bumabalot sa pinagmulan ng outbreak, maraming katao ang nangangamba kung ligtas bang kumain ng prutas at gulay. Ayon sa mga experts, hindi natin kailangan iwasan ang mga prutas at gulay at maaaring ligtas pa rin silang kainin basta sumunod sa proper food hygiene practices gaya ng paghuhugas maayos dito sa prutas o gulay at madalas ring paghuhugas ng kamay para maiwasan ang panganib ng bacterial exposure. Ang hindi kasi pagkain ng sapat na prutas at gulay ay maaring mauwi sa iba't ibang health issues tulad ng vitamin deficiencies at hindi balancing gut microbiome. Ang ating balitang kalusugan hatid ng Super Autumn Centers.
1: As Canadians, we were born to drive. And we need our vehicles to keep up. That's why Superlube is introducing Canadian Supreme Motor Oils. A complete lineup of advanced motor oils. Rugged 4x4, sensible compact, high performance, high mileage, or hybrid oil. It's not magic, it's science. At Superlube, we know the science behind motor oils and have the right one for what you drive.
2: Only available at Superlube Auto Centers.

0: Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating afternoon pasada. Hello and happy listening to Ate Sis Imelda Casimiro and to her beautiful mom, Mommy Daisy. Hello po at salamat sa inyong pakikinig sa ating afternoon pasada. Abangan ang ating pag-ikot mundo. Alamin muna natin kalagay ng panahon sa Winnipeg. Ngayong alas 3:53 ng hapon, nakataas pa rin po ang yellow warning for heat. Kaya ingat, sabi nga ng isa nating mga kids dito kanina, sa mga kids natin, sobrang init daw. Mainly sunny, 29 degrees, humidex umaabot sa 37. Mamayang gabi, partly cloudy, may panganib po ng thunderstorm. Ingat-ingat, bababa ang temperatura sa 20. Bukas araw ng Miyerkules, mainly sunny. Temperatura ay mainit din, high of 34, humidex nasa 42 tomorrow. Extended forecast para sa Huwebes, maulap, may 60% chance ng pag-ulan, high of 26. Biyernes maaraw, high of 28. At sa Sabado ay clear and high of 27. Sa kasalukuyan, mainly sunny, 29 degrees, humidex umaabot sa 37 dito sa Winnipeg.
1: Bawat segundo, buhay nagbabago saan mang dako. Alamin ang pinakahuling kaganapan sa ating pag-ikot mundo.
0: Sa France, ipinag-utos ng mga otoridad sa halos 4,000 katao ang paglikas ngayong Martes mula sa tourist sites sa Atlantic Coast habang bumalik ang banta ng init dahil po sa malawak na wildfire west ng Bordeaux. Ang mga panibagong evacuations ay nagpalawak pa sa isang wildfire emergency of exceptional scale na nagaganap ngayon sa southwestern Europe. Ang mga sunog sa France, gayon din sa Spain, ay dahilan na ng paglikas ng halos 330,000 katao. Habang pumapasok na ang Spain sa ika-apat na heatwave nito ngayong summer at ilang sunog doon ang out of control pa rin na ang isa ay pinakamalaki on record. Samantala, sa Japan, niyanig ng isang 7.1 magnitude earthquake ang southern Kumamoto Prefecture ngayong Martes. Dahilan para mawala ng kuryente, ang libo-libong kabahayan, nasira ang mga kalsada at marami ang nakulong sa guho at pinangangambahang nasawi sa loob ng isang partially collapsed shopping mall. Ayon kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, ina-assess pa ng mga otoridad ang full extent ng damage sa area na tinamaan na rin ng isang deadly quake 10 taon na ang nakakaraan. Hinimok niya ang lahat na umaksyon para maprotektahan ang sarili at lumikha sa ligtas na lugar kung kinakailangan. Tinatayang 300,000 katao ang inutusang magpunta sa mga evacuation centers at daang-daang sundalo ang pinadeploy upang tumulong sa rescue operations habang patuloy naman ang mga aftershocks sa area sa southwestern island of Kyushu sa Japan. Sa iba pang balita, sa Myanmar, pumasa na bilang batas ang parusang kamatayan para sa cyber scam. Kinumpirma ng parlamento ang pagpasa sa anti-online scam bill matapos itong aprubahan ang mga pagbabago sa draft bill. Ayon sa inilathalang draft legislation noong Mayo, papatawan ng 10 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong. Gayun din ang parusang kamatayan, ang mga sangkot sa karahasan, torture, unlawful arrest at detention o malupit na pagtrato sa mga individual para puwersahing magtrabaho sa mga online scam center. Habang buhay ring pagkapiit or life imprisonment ang ipapataw sa mga nagpapatakbo ng online scam centers o gumagawa ng crypto scam. Ginawa ang naturang hakbang sa gitna ng talamak na internet fraud factories sa Myanmar, target ang mga web users sa buong mundo sa pamamagitan ng romance at cryptocurrency investment cons.
2: Ang matutong lumangoy ay isang mahalagang life skill. Ang City of Winnipeg ay nag-aalok ng water safety education in English and French para sa mga bata mula 6 na buwan. Available ang fee subsidy program para sa mga qualified applicants. Bisitahin ang city program sa winnipeg.ca/leisureguide.
3: Kabayan, let's be honest. Kung araw-araw ka nagwo-worry kung aabot ka ba sa work, sa school, o sa next road trip dahil sa sasakyan mo, maybe it's time to explore your options. At Eastern Chrysler, we're here to help. Whether you're looking for a family SUV, a reliable daily driver, or your dream truck, tutulungan ka naming mahanap ang right vehicle for your lifestyle and budget. No pressure, just real people helping real people. Eastern Chrysler, where the unbeatable deal is waiting for you.
4: Hello, this is Dr. J. Buenafe. Pagdating sa patient care, gusto natin ng doktor na kasama natin every step of the way. Sa Buenafe Clinic, we specialize sa no-needle, no-scalpel vasectomy, advanced circumcision procedures para sa kahit anong edad at men's sexual health issues.
5: Trust the clinic with the most consistent 5-star rating sa Google and RateMD with care available kahit after clinic hours at kung may rare emergencies. Alamin kung paano namin kayo matutulungan. Book your confidential visit sa Buenafe Clinic.
0: At ilang minuto na lang, bibiyahin na tayo patungo sa ating second hour. Antabayan na ng mga balita mula Pilipinas, ganapong alas 4, at susundan ng apat na magkakasunod na awitin sa ating 4 at 4. Kaya panatilihin kami sa inyong background dyan sa bahay, sa trabaho, sa inyong mga sasakyan, saan man kayo naroon at naaabot ng ating program. Tuloy-tuloy ang ating afternoon pasada hanggang mamayang alas 7.

0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: Narito ang mga nagbabagang balita mula sa Pilipinas. Mula sa ABS-CBN Satellite News Service. Balita ngayon.
2: Naghain po ng manifestation ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na gawing halinhinan ang pagpresenta ng ebidensya ng prosekusyon at depensa kada articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng prosekusyon, mas organisado umano ito dahil masasagot agad ng depensa ang bawat ebidensyang ihahain nila bago lumipat sa ibang issue at mapag-aaralan din agad ito ng senator judges. Inihalin tulad nila ito noong paglilitis ni dating Supreme Court Justice Renato Corona. Pero iginiit nilang tatalima sila sa anumang maging desisyon ng hukuman. Natapos na ng prosekusyon ang pagpresenta nila ng mga ebidensya para sa Article 4 o ang grave threat umano ng bise kina Pangulong Marcos. Magpapatuloy ang impeachment trial bukas araw ng Miyerkules na muling tutukan sa special coverage ng ABS-CBN News sa YouTube at ANC. Bumisita po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Davao de Oro isang araw matapos ang kanyang ikalimang sona. Unang nagtungo ang Pangulo sa Provincial Hospital habang namahagi rin ng libreng bigas at pati na rin scholarship sa mga estudyante. Nagsagawa rin ang Pangulo ng inspeksyon sa Peoplesville na isang social housing program sa lungsod ng Davao. Bahagi ang pagbisita ng Pangulo ng bawat bayan makikinabang program.
3: Lagi ko nga sinasabi, kung hindi magtrabaho ng mabuti, kung hindi tumutulong sa national government ang mga local government, kahit gaano kaganda ang aming mga serbisyo na binibigay, kahit gaano kaganda ang mga benepisyo, pag hindi magandang naging ugnayan sa local government at saka sa national government, ay hindi rin mararamdaman ng tao yung mga serbisyong yan.
2: Naghain po ng piyansa si Uswag Ilonggo Congressman Jojo Ang kaugnay sa kanyang kasong graft dahil sa conflict of interest ukol sa isang infrastructure project. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division Clerk of Court, aabot ang piyansa ni Ang sa 90,000 pesos. Akusado si Ang sa paglabag sa Section 3 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa umano'y pagkakaroon ng prohibited financial interest sa isang proyekto sa DPWH. Tinukoy po ang proyekto na Iloilo Antique Road na na-award sa Alencon Development Corporation na kumpanyang mayroon umanong 500 shares of stock ang kongresista.
4: Pinagsusuntok ng dalawang estudyante ang isang teacher sa loob ng kanilang eskwelahan sa Maco, Davao de Oro nitong Lunes. Sapul sa video na pinagtutulungang suntukin ng dalawang menor de edad sa estudyante ang isang lalaki sa covered court ng eskwelahan. Idinulog ng guro ang nangyari sa Baco Municipal Police sa salaysay ng teacher. Binababalik niya ang mga estudyante sa kanilang mga classroom pagkatapos ng recess nang napagsabihan niya umano ang isang grade 10 student dahil nakasuot ng hikaw na labag ito sa kanilang school policy. Nagalit umano ang estudyante at bigla siyang sinuntok. Sumali na rin umano sa pananapak ang kanyang kapatid dahil dito nagtamo ng mga sugat sa katawan ang guro. Naidulog na rin ang insidente sa Guidance Office ng Paaralan at sa Municipal Social Welfare and Development Office.
5: Nianig po ng magnitude 5.1 na lindol ang Baganga, Davao Oriental, Martes ng umaga. Tumama ang lindol 33 kilometro timog silangan ng Baganga pasado alas 7 ng umaga. Sa kuha ng CCTV sa bahay nila El Talele Lunay, nanonood ng TV ang kanyang mga anak nang biglang maramdaman ang malakas na pagyanig. Napatakbo at napayakap sa isa't isa ang magkapatid. Agad naman silang kinuha ng kanilang nanay para mailayo sa peligro. Naramdaman din ang pagyanig sa iba pang kalapit na lugar sa Davao Region. Sa Davao City, agad lumikas sa evacuation area ang mga guro at estudyante ng San Roque Elementary School, maging ang mga mag-aaral sa Kabantian Standalone Senior High School. Nag-anunsyo naman ng suspensyon ng klase sa Moncayo, Davao de Oro kasunod ng lindol. Ayon sa Office of Civil Defense Davao Region, walang naiulat na nasaktan o napinsala sa insidente.
2: Nihayag ng Armed Forces of the Philippines na mas pinagtibay pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang zona, ang misyon nitong ipagtanggol ang soberenya at karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Franciel Margaret Padilla, ikinagagalak nila ang malinaw at walang alinlangang direktiba ng Pangulo na protektahan ang exclusive economic zone ng Pilipinas, lalo na laban sa panghihimasok ng mga dayuhan. Malugod din anyang tinatanggap ng militar ang pagkilala ng Pangulo sa mga sakripisyo ng AFP, Philippine Coast Guard at mga mangingis ng Pilipino sa harap ng mga hamon sa dagat. Dagdag ni Padilla, nananatiling matatag ang hukbong sandatahan sa misyon nito at hindi matitinag ang kanilang determinasyon.
0: This is 92.7 FM, CKJS.

Hello mga kaibigan, mabuhay at magandang hapon. Welcome sa ikalawang oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Napapakinggan live syempre sa 92.7 FM, CKJS. At online all over the world, napapakinggan ang ating mga programang Pinoy sa CKJS.com. Kaya sana po you make it a habit every day, Monday to Friday, makibarkada sa amin from 3 PM until 7. At sa ating ikalawang oras, sa antabayanan pa rin magpapatuloy ang ating magagandang awiting Pinoy. Samot-saring impormasyon and latest news and updates mula sa iba't ibang lugar sa mundo. And for this hour, we have very special guests. Kung kanina nakasama natin yung

0: afternoon mga kaibigan. Dumako tayo ngayon sa ating mga chika sa ating showbiz bits. Puno ng pasabog ang concert ni Wilbert Ross kasama ang surprise appearance ni Unkabogable superstar Vice Ganda. Dinagsa naman ng mga 18 mula sa iba't ibang bahagi ng Amerika ang pop-up experience ng mga hari ng P-pop na SB19 sa Los Angeles at nagmistulang isang munting Pinoy Plaza. Ang mga chika mula kay Anna Cerezo.
1: Hindi nabigo ang mga 18 na dumagsa sa pop-up experience ng SB19 sa Los Angeles, California dahil sa mga merchandise, fan-centered installations at ang sorpresa. Bigla ang nagpakita ang Kings of P-pop.
2: Is everybody having a good time so far?
1: Ayon sa SB19, asahan pa ang mas maraming sorpresa habang patuloy nilang dinadala ang Pinoy Pride sa Amerika. Tulad ng Global Spin Live sa Grammy Museum, ceremonial first pitch sa Chicago White Sox game, at syempre, ang kanilang historic Lollapalooza performance sa July 30 o madaling araw ng July 31 dito sa Pinas.
3: It's just an honor to represent our country, Philippines.
4: We just kept on going and going until actually people saw what we saw.
1: Ginulat naman ni Unkabogable superstar Vice Ganda ang mga dumalo sa Written By concert ni Wilbert Ross. Nang lumabas siya sa stage at sinabayang kumanta si Wilbert ng mapa ng SB19.
5: I can't miss this for the world. Ang sarap sa pakiramdam na napakadami ninyong nagmamahal sa kanya.
6: Sinasuportahan niya ako, binibigyan niya ako ng spot sa Showtime. Ma, sobrang thank you. Hindi ko in-expect na bibigyan niyo ako dito.
1: Malaking surprise din sa fans nang mag-reunion sa stage ang ilang hashtags. Kasama na si Jameson Blake, Zeus Collins, Nico Natividad at iba pa. Parami naman ng parami na ang Aces na nahahatak ng on-demand mall tour ng BGYO. Mula sa unang stop nila sa Telebastagan sa San Fernando, Pampanga, higit doble na ang audience sa 1,000 sa stop sa Santo Tomas, Batangas. Tuloy-tuloy pa ang paghatid ng BGYO sa swabing mga awit nila na kahit ang mga senior nuna napapasayaw. Sa August 1 sa La Union ang sunod na mall tour ng BGYO, Baguio sa August 2 at South Mall sa August 8. Ang lumalaking fanbase naman ng Rive ang isa sa milestones na sinelebrate nila sa kanilang unang anniversary. Bukod sa pinasample ng Rive ng pasabog na performance ang Arrows sa kanilang anniversary event, nakipagkulitan sila sa ilang games. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
0: At yan ang ating mga chika sa ating showbiz bits.

Diba? Siguro maraming napasayaw dyan. Eh, bakit nga ba hindi? Eh, yan ang isa sa mga trending songs ngayon sa Pilipinas at maging dito sa ating mga Zumba classes. Baby Dolls with Ooh La La Baby. Alas 4.53, bibiyahin na tayo patungo sa ating third hour ng ating barkadahan dito sa Afternoon Pasada. So do keep tuning in. Tuloy-tuloy hanggang mamayang 7 para sa pagpapatuloy ng ating musikahan, balitaan, chikahan at iba pa dito sa ating Afternoon Pasada with The Seal.

Ingat po tayong lahat, dalas-dalasan ang inom ng tubig dahil naku, mainit. At ang ating humidity index ay naka-forecast na umabot hanggang 40 today. Ang init at alinsangan, ano? Pero ang maganda dyan, kayang-kaya naman natin niyang maibsan. No? Mag-paypay, mag-aircon, mag-electric fan, uminom ng malalamig na tubig, and stay indoors. Marami tayong pwedeng gawin at ma-enjoy pa rin naman ang ating summer. Hello mga kaibigan, welcome sa ikatlong oras ng ating barkadahan dito sa Afternoon Pasado with Lucille, napapakinggan sa 92.7 FM CKJS at online sa ckjs.com. We are broadcasting mula rito sa ating studio sa may banda pong Polo Park dito sa Winnipeg. And hello sa mga nasa bahay na naabot natin, sa mga nasa trabaho, hello. At sa mga bumibiyahe sa ngayon, hello din at maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. And hello and happy listening to Jesse James Combo and his family, kina Christoph, Steven, gayon din kina Louise and Jess. Thank you for tuning in sa ating Afternoon Pasada. Aabangan magpapatuloy ang ating musikahan, balitaan, chikahan at iba pa. Tuloy-tuloy hanggang maming alas 7 sa ating Afternoon Pasada.

0: Nakakatuwa naman, nakatakdang mabigyan ng Hollywood Walk of Fame stars sina Filipino-American singer Nicole Scherzinger at komedyanteng si Joseph Glenn Jokoy Herbert. Kasama ang dalawa sa kabuuang 32 celebrities sa Hollywood Walk of Fame Class of 2027. Ang mga ito ay merong kakaibang impact sa kanilang mga audience sa buong mundo sa kanilang talent, creativity at dedication sa kanilang sining. Sinabi ni Peter Roth, chairman ng Walk of Fame Selection, na labis raw nila ikinakatuwa ang pagdating ng bagong class of 2027. Ang dalawa ay tatanggap ng stars sa ilalim ng live theater performance category kasama ang ballet dancer na si Roberto Ball.
1: It's Fan Appreciation Day sa July 31. Tatapos silang Sea Bears ang regular season laban sa Ottawa Blackjacks sa Canada Life Center. This one is for you, Winnipeg. Tickets sa seabears.ca.

Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Para sa ating mga balita dito sa Manitoba, opisyal nang magbubukas sa susunod na buwan ang kauna-unahang supervised consumption site sa Winnipeg. Ayon sa isang tagapagsalita para sa Manitoba government, ang site sa 366 Henry Avenue sa Winnipeg ay bubuksan fully simula sa August 11. Ang supervised consumption site ay magbubukas na may fully trained staff upang mabigyang suporta ang mga nangangailangang Manitobans ayon sa spokesperson. Dagdag pa niya na ang Aboriginal Health and Wellness ang nagsasagawa ng training days para sa staff at ito'y magpapatuloy buong buwan. Samantala, ang site ay magbubukas Martes hanggang Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Magpo-provide dito ng drug testing at isang space para gumamit ng droga, specifically by injection, at may nakabantay na staff. Magkakaroon rin ng impormasyon hinggil sa addiction support and treatment. Ang naturang site ay binuo upang tugunan umano ang lumalalang overdose at drug use crisis sa Winnipeg. Pero ayon sa mga kritiko, ang mga consumption site sa iba pang syudad ay nagiging magnets for crime at ang lantarang paggamit ng droga ay nauwi sa pagiging unsafe ng iba't ibang neighborhoods. Samantala, mananatiling sarado ang isang trail na papunta sa malawak na rapids sa Whiteshell Provincial Park kung saan nalunod kamakailan ang magkapatid na lalaki habang pending pa ang mga pagbabago sa safety measures. Ang halos 1.9 kilometer path ay isinara mula sa norte ng isang suspension bridge na tumatawid sa Whiteshell River patungang Sturgeon Falls, about 135 kilometers east of Winnipeg, ayon sa opisina ni Environment Minister Mike Moyes.

Unang isinara ang trail noong isang linggo habang hinanap ng RCMP, mga volunteers and cottagers ang bangkay ng magkapatid na sina Aaron Au Ramirez, 13 anyos, at 10 taong gulang na si Maximo. Na-recover na ang kanilang mga bangkay. Iniulat na nadulas at nahulog sa tubig si Maximo malapit sa area ng Sturgeon Falls, isang malawak pong set of rapids sa pagitan ng Nutimic at Numaw Lakes noong July 18. Tumalon umano ang kanyang nakatatandang kapatid na si Aaron sa tubig upang sagipin ang kapatid ayon sa RCMP. Yan ang ating mga balita dito sa Manitoba.

Thank you for tuning in sa ating Afternoon Pasada para sa ating mga balita mula sa ibang bansa. Sa Japan, niyanig ng isang 7.9 magnitude earthquake ang southern Kumamoto Prefecture ngayong Martes. Dahilan para mawala ng kuryente ang libo-libong kabahayan, masira ang mga kalsada at marami ang nakulong sa guho na pinangangambahang nasawi sa loob ng isang partially collapsed shopping mall. Ayon kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, ina-assess pa ng mga otoridad ang full extent ng damage sa area na tinamaan na rin ng isang deadly quake 10 taon na ang nakakaraan. Hinimok niya ang lahat na umaksyon para protektahan ang sarili at lumikas sa ligtas na lugar kung kinakailangan. Tinatayang 300,000 katao ang inutusang magpunta sa mga evacuation centers at daang-daang sundalo ang pinadeploy upang tumulong sa rescue operations habang patuloy ang mga aftershocks sa lugar sa southwestern island of Kyushu sa Japan. Samantala sa Myanmar, pumasa na bilang batas ang parusang kamatayan para sa cyber scam. Kinumpirma ni Union Parliament Speaker Ong Lindwe ang pagpasa ng Anti-Online Scam Bill matapos aprubahan ng parlamento ang mga pagbabago sa draft bill sa pagpupulong ng mababa at mataas na kapulungan Martes ng umaga sa Naypyidaw Capital. Ayon sa inilathalang draft legislation noong Mayo, papatawan ng 10 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong, gayon din ang parusang kamatayan, ang mga sangkot sa karahasan, torture, unlawful arrest at detention o malupit na pagtrato sa mga individual para puwersahing magtrabaho sa mga online scam center. Habang buhay ring pagkapiit or life imprisonment ang ipapataw sa mga nagpapatakbo ng online scam centers o gumagawa ng crypto scam. Ginawa ang naturang hakbang sa gitna ng talamak na internet fraud factories sa Myanmar, target ang mga web users sa buong mundo sa pamamagitan ng romance and cryptocurrency investment cons. Yan ang ating mga balita mula sa ibang bansa. Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, partly cloudy, may konting tsansa ng pag-ulan at bababa ang ating temperatura sa 21. Bukas araw ng Miyerkules, mainly sunny, temperatura aakyat sa 34 degrees. Ingat po sa humidex, aabot raw sa 42 ayon sa forecast. Extended forecast para sa Huwebes, maulap at may 60% chance ng pag-ulan, high of 27. Biyernes ay maaraw, high of 28, maaraw din sa Sabado and a high of 29. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS at online sa CKJS.com.

0: Listen to 92.7 FM CKJS on the iHeartRadio app. Get the app for free in your app store now. Search iHeartRadio.
1: Relax lang kayo dyan mga kaibigan habang tayo ay pabiyahe na sa ating susunod na oras. Last hour na ng ating barkadahan pero syempre puno pa rin ng magagandang awiting Pinoy. Samot-saring impormasyon at may init na balita. San man kayo naroon, pakipatuloy kami sa inyong background, sa trabaho, sa inyong mga bahay, sa sasakyan. Afternoon Pasada with Lucille sa 92.7 FM, CKJS at sa CKJS.com.

Hello, kumusta mga kaibigan? Mabuhay and welcome sa ika-apat at huling oras ng ating barkadahan dito sa Afternoon Pasada with Lucille. Sana ay mabuti, maayos pa rin ang inyong kalagayan dyan, kay man ay aming naabot sa inyong mga trabaho or nasa bahay na, yung iba bumibiyahe in different parts of the world na nakatune in sa atin ngayon, ano man ang inyong time zone. Maraming salamat po. At sana magkabarkadahan tayong lahat hanggang maming alas 7 dahil marami pa tayong mapapakinggan na magagandang awiting Pinoy, samot-saring impormasyon at may init na balita. Kaya dyan lamang kayo!

Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, partly cloudy. May konting tsansa ng pag-ulan at bababa ang ating temperatura sa 21. Bukas araw ng Miyerkules, mainly sunny. Temperatura aakyat sa 34 degrees. Ingat po sa humidex, aabot raw sa 42 ayon sa forecast. Extended forecast para sa Huwebes, maulap at may 60% chance ng pag-ulan, high of 27. Biyernes ay maaraw, high of 28. Maaraw din sa Sabado and a high of 29. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS, at online sa ckjs.com. God.

0: Nagpapatuloy ang inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada. Sa ating balitang kalusugan, huwag raw iwasan ang prutas at gulay sa gitna ng Cyclospora outbreak. Dahil sa dumaraming kaso ng cyclosporiasis sa iba't ibang U.S. states, ay patuloy rin ang imbestigasyon ng mga U.S. health officials hinggil sa mga possible sources ng outbreak. Simula nang maireport ang unang kaso ng cyclospora noong Mayo, ay nakapagtala na ang Centers for Disease Control and Prevention ng 4,173 reports ng laboratory-confirmed cyclosporiasis cases at mahigit 7,400 additional cases ang nahihintay pa ng kompirmasyon. Noong July 17, sinabi ng Food and Drug Administration na nakakita sila ng cyclospora sa iceberg lettuce na ibinenta ng Taylor Farms de Mexico sa mga Taco Bell restaurants at Walmart stores na nauwi sa isang voluntary recall. Pero matapos ang karagdagang review, inireport ng FDA na ang Taylor Farms samples results ay false positive. Sa kasalukuyan, ayon sa FDA, ay walang product samples na nakumpirmang positive for cyclospora, habang pinapalawak pa ng CDC ang imbestigasyon nito sa outbreak sa 9 na states, kabilang sa Illinois, Kansas, Oklahoma, Pennsylvania, Indiana, Kentucky, Ohio, West Virginia at Michigan. Kaya sa dami ng uncertainty bumabalot sa pinagmula ng outbreak, maraming tao ang nangangamba kung ligtas bang kumain ng prutas at gulay. Ayon sa mga experts, huwag naman daw iwasan ang mga prutas at gulay at maaring ligtas pa rin kainin ang mga ito basta sumunod sa proper food hygiene practices tulad ng paghuhugas ng kamay ng maayos at madalas rin pong hugasan. Siyempre, laging huhugasan yung ating mga nabibiling prutas at gulay ng maayos rin para maiwasan ang panganib ng bacterial exposure. Ang hindi pagkain ng sapat na prutas at gulay ay maaring mauwi sa iba't ibang health issues tulad ng vitamin deficiencies at hindi balancing gut microbiome.
1: Sharing is caring. To tell your friends about CKGS Radio Winnipeg, visit

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Naghain po ng manifestation ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na gawing halinhinan ang pagpresenta ng ebidensya ng prosekusyon at depensa kada articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng prosekusyon, mas organisado umano ito dahil masasagot agad ng depensa ang bawat ebidensyang ihahain nila bago lumipat sa ibang issue at mapag-aaralan din agad ito ng senator judges. Inihalin tulad nila ito noong paglilitis ni dating Supreme Court Justice Renato Corona. Pero iginiit nilang tatalima sila sa anumang maging desisyon ng hukuman. Natapos na ng prosekusyon ang pagpresenta nila ng mga ebidensya para sa Article 4 o ang grave threat umano ng bisekina Pangulong Marcos. Magpapatuloy ang impeachment trial bukas araw ng Miyerkules na muling tutukan sa special coverage ng ABS-CBN News sa YouTube at ANC. Bumisita po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Davao de Oro isang araw matapos ang kanyang ikalimang sona. Unang nagtungo ang Pangulo sa Provincial Hospital habang namahagi rin ng libreng bigas at pati na rin scholarship sa mga estudyante. Nagsagawa rin ang Pangulo ng inspeksyon sa Peoplesville na isang social housing program sa lungsod ng Davao. Bahagi ang pagbisita ng Pangulo ng bawat bayan makikinabang program.
2: Lagi ko nga sinasabi, kung hindi magtrabaho ng mabuti, kung hindi tumutulong sa national government, ang mga local government, kahit gaano kaganda ang aming mga serbisyo na binibigay, kahit gaano kaganda ang mga benepisyo, pag hindi magandang naging ugnayan sa local government at saka sa national government, ay hindi rin mararamdaman ng tao yung mga serbisyong yan.
1: Naghain po ng piyansa si Uswag Ilonggo Congressman Jojo Ang kaugnay sa kanyang kasong graft dahil sa conflict of interest ukol sa isang infrastructure project. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division Clerk of Court, aabot ang piyansa ni Ang sa 90,000 pesos. Akusado si Ang sa paglabag sa Section 3 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa umano'y pagkakaroon ng prohibited financial interest sa isang proyekto sa DPWH. Tinukoy po ang proyekto na Iloilo Antique Road na na-award sa Alencon Development Corporation na kumpanyang mayroon umanong 500 shares of stock ang kongresista.
3: Pinagsusuntok ng dalawang estudyante ang isang teacher sa loob ng kanilang eskwelahan sa Maco, Davao de Oro nitong Lunes. Sa pool sa video na pinagtutulungan suntukin ng dalawang menor de edad sa estudyante, ang isang lalaki sa covered court ng eskwelahan. Idinulog ng guro ang nangyari sa Baco Municipal Police sa salaysay ng teacher. Pinababalik niya ang mga estudyante sa kanilang mga classroom pagkatapos ng recess nang napagsabihan niya umano ang isang grade 10 student dahil nakasuot ng hikaw na labag ito sa kanilang school policy. Nagalit umano ang estudyante at bigla siyang sinuntok. Sumali na rin umano sa pananapak ang kanyang kapatid dahil dito nagtamo ng mga sugat sa katawan ang guro. Naidulog na rin ang insidente sa Guidance Office ng Paaralan at sa Municipal Social Welfare and Development Office.
4: Nianig po ng magnitude 5.1 na lindol ang Baganga, Davao Oriental, Martes ng umaga. Tumama ang lindol 33 kilometro timog silangan ng Baganga pasado alas 7 ng umaga. Sa kuha ng CCTV sa bahay nina El Talele Lunay, nanonood ng TV ang kanyang mga anak nang biglang maramdaman ang malakas na pagyanig. Napatakbo at napayakap sa isa't isa ang magkapatid. Agad naman silang kinuha ng kanilang nanay para mailayo sa peligro. Naramdaman din ang pagyanig sa iba pang kalapit na lugar sa Davao Region. Sa Davao City, agad lumikas sa evacuation area ang mga

0: Turo at estudyante ng San Roque Elementary School, maging ang mga mag-aaral sa Kabantian Standalone Senior High School. Nag-anunsyo naman ng suspensyon ng klase sa Moncayo, Davao de Oro kasunod ng lindol. Ayon sa Office of Civil Defense Davao Region, walang naiulat na nasaktan o napinsala sa insidente.
1: Nihayag ng Armed Forces of the Philippines na mas pinagtibay pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang zona, ang misyon nitong ipagtanggol ang soberenya at karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ikinagagalak nila ang malinaw at walang alinlangang direktiba ng Pangulo na protektahan ang exclusive economic zone ng Pilipinas, lalo na laban sa panghihimasok ng mga dayuhan. Malugod din anyang tinatanggap ng militar ang pagkilala ng Pangulo sa mga sakripisyo ng AFP, Philippine Coast Guard at mga mangingis ng Pilipino sa harap ng mga hamon sa dagat. Dagdag ni Padilla, nananatiling matatag ang hukbong sandatahan sa misyon nito at hindi matitinag ang kanilang determinasyon.
2: This is 92.7 FM CKJS.
3: Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, partly cloudy. May konting tsansa ng pag-ulan at bababa ang ating temperatura sa 21. Bukas araw ng Miyerkules, mainly sunny. Temperatura aakyat sa 34 degrees. Ingat po sa humidex, aabot raw sa 42 ayon sa forecast. Extended forecast para sa Huwebes, maulap at may 60% chance ng pag-ulan, high of 27. Biyernes ay maaraw, high of 28. Maaraw din sa Sabado and a high of 29. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS, at online sa CKJS.com.

It's July 28, 2026. Alam nyo ba ngayon ay World Hepatitis Day? Ang araw na ito ay isang pagkakataon para palakasin pa ang national and international efforts laban sa hepatitis, hikayatin ang pagkilos at engagement ng mga individual, partners at ng publiko para ma-highlight ang pangangailangan for a greater global response na nakapaloob sa Global Hepatitis Report of 2017 ng World Health Organization. Ang petsang July 28 ay pinili dahil ito ang kaarawan ng Nobel Prize-winning scientist na si Dr. Baruch Bloomberg na siyang nakadiskubre sa hepatitis B virus or HBV at nag-develop ng isang diagnostic test at bakuna para sa virus. It's World Hepatitis Day today. Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, partly cloudy. May konting tsansa ng pag-ulan at bababa ang ating temperatura sa 21. Bukas araw ng Miyerkules, mainly sunny. Temperatura aakyat sa 34 degrees. Ingat po sa humidex, aabot raw sa 42 ayon sa forecast. Extended forecast para sa Huwebes, maulap at may 60% chance ng pag-ulan, high of 27. Biyernes ay maaraw, high of 28. Maaraw din sa Sabado and a high of 29. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS, at online sa CKJS.com.

0: Take 92.7 FM CKJS wherever you want with the iHeartRadio app. Download the app for free in your app store today. Search iHeartRadio.
1: Muli ang aming pasasalamat sa inyong pagsama, pagbarkada at sa inyong pag-araw-araw na pakikinig sa ating Afternoon Pasada with Lucille. So sana nga po you make it a habit every day, Monday to Friday from 3 p.m. till 7 at makibarkada, masiyahan sa magagandang awitin, madagdagan ng kaalaman at maging aware sa mga kaganapan sa ating paligid. And bukas, magbabalik po ang Afternoon Pasada kasama ang ating kaibigan Donna Arenas. Absent muna siya sa morning kaya si Chester muna doon at si Donna muna dito po sa Afternoon Pasada tomorrow. And syempre, good morning Philippines. Samahan si Chester 5:30 until 9 sa GMP. Mag-iingat po mga kaibigan. Enjoy the rest of this day. Happy Tuesday at ingat-ingat po kayong lahat. God bless. Hanggang sa susunod nating pagkakarinigan. Bye-bye.